0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell a father to Samoa, I tell point about nature, not tell off a lover, my lord, say former lung in ma. Which my lord found a telephone in a salulu, Lucifer, you lie, Luafel, Lucifer, no, my little my told the Tashi PIPMN out here, Roa. The Falian Minister, I'm telling you, I'm far from a fat or inga fiti, or the fat for win or fair ring of fat pa anga or the two of that partnership, the same year Elkilani Vayas or Mabaye, or some actually manu tawale leva fair lot of fiti money sila. Saki yasi di toka, na sai nia le fea ngai ngamale a fionga wa wasa manai au wini St. Peter's in New Zealand, na sao noa, o le malienga, o le afsua soani vaenga tau, o le polo kalame, takanta fainga ringa fa wai taimi, po le RSE, fa apefa fa atawa inga trade, matupe investi. O le afoi fea ngai ngam mo le lima tau sanga, e sui ele fa avai mua mo le lua afe luas fulu lua, ile lua afe luas fulu lima. Ma wafitau ile lei ma le si iti o fifatawa inga lwa o tunu elua, lea uo o tunei ile tasi itesi ma le iwa piliona ta la fiti. O le tuna fono ato malo loa mo ngā duenga po le employment leave bill, o le auna ia inga duenga le saonga le mu ma le le mautonu, ma o le afatama ia ile afi ma afi o tangatifai ngā duenga, pe o ne ta ue vaenga le labor ma le greens. O le komitio a onga mga aluenga na fautua ina li tootele na ia faa paski lea tu la fono fela uwae. Fai mele leipa, e ui o suinga na faa lelei antili aile tu la fono inisio vaenga ai olo tu maupelele manino ma saate ena ese vaenga ititi o tangata faa tupu nga aluenga. Fai mele suia ya titau o tangata le susu nga sauno maali i Dr. Karanina Sumeo Olona polenga ono nei suinga e mafai ono faa ngā sese ai tangata fai ngā ruenga Pasifika ai maise lawa ili atoun ele e maala malama tonu ya lato wa ya atitaun. Na tu usao li pule nuu ole motu i matu po le faa north ya moko te pania se fe au i pule fale oloa olo ufaatawi na atu paipa e ulaile fuala ufaasaina ole meth po le aisa. Ina ia taa ofi nei loa lenei fainga sol tu la fono. Au faasaina li fuala au ole aisa po le meth i faasalanga mamafa ili faatawi na atu ma le umiaina ai olo maalosi pia li faatawi watu faala wa itele fale oloa vape o paipa mo le pi i fale oloa ta ilua ta lala tu oloa ma fale oloa deris ili atunu wa atoa. O taunu unga, mai su esu enga su avai la fuai o lo fa aliai o fa nos e pito silio na mawalunga fa ngaine o le methi New Zealand na una iai te pania i e siaki sa o fale o loa lo fa atau ina atu paipa ula ula. Pe mele fai pule o Northland i a Grant McCallum e tasi lava le i unga le faafita auli o le tū la fono. Faafeiloa ia ni ta ita alipor kalame RSE le company a Mr. Apple le asia singa le pale mio Samoa e atangia ile vaafea loa i walo aso ele vaa Samoa ma Mr. Apple. Na faalia i Belinda Brands le faalolongia o tangata fai ngalionga mai Samoa o loo lala mua lipo le kalame talu mailo na amatanga. Na asi yasi le pale mia le sunga la auli al mali etoa le Watea Schmidt i tangata ngalulue faa vaitai mi Hawke's Bay le aso nafi faa pia la to loo ngalulue Wellington im Blenheim. Na faalia le mata ngalionga fe malanga inga po le New Zealand di Immigration National le faa pia e tasi le afe iwa selau lima sifulu wale tangata fai ngalionga faa vaitai mi mai Samoa o loo iai le taiminei i New Zealand. Ma le tala faa iu Savi ia ni te otele le aufai pese tamaiti a onga Pasifika ni se faafia fianga maata ngofie na faafia fia ili ta alonga le All Blacks ma ayalani le asito onai Eden Park. Inofuanga na manu maluai le aula kapia ni usila ya ayalani i aie fase folu ili loo sifulu tasi. O le aufai pese saafiai le aonga le Auckland Grammar Girls ma kolisi ya Tila Seon Marist ma Sacred Heart. Sa faa ngai e tia ina le au tapua i mai ayalani le manei o le faa fia fianga sa faa alu ilunga upenga te faa ilangi wa lato fai mai o se faa linga winga ese le matango fie o le pese o le Ireland's Call wa lato fatu a faa longo le iai. Sa mua telefona o le nei aso manuia te lau tapua inga i inga pula i Maria Makele Tatuu. So
2: listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.

0: I whakawhetā i tāpū pēr moe tolu tahai o tuā wafio i ho tāu lotolo tōnga. Koi ungne o mihivi o tāu wausi a e fiafi koeni, ko e fiafi hono ua ngā fulu mā ua, o e mā hina ko siulai, e fiafi pule lulu fukeni, a ia kua angamaheni hono o atuai a polo kalama PMN tonga, me he whare whāma wholarea koeni I Pacific Media Network. Ko ausi o ne pulu whakahoha a pēr ko e fiafi ni ko ngai whakatahai pēr morenta o tolo se pasi, ke o atuai tāu ngā ue i he rea ua, rea whatonga, pia mo e rea whakapiritania. Tāpū pia mo kuini ngā wai hono i te pō, hono valu, pia mo tangata whenua o Aotearoa. Tāpū pia mo kintu pō ono, koe hau toka e whare o haa mohe ofo, pia mo e otu motua ngā ofa. Whatulo atu fōki, a whatapu atu ki a Princess Ofeina e he langi whawhanua mo hou eik. Whatulo atu ki a haatahi whonua, haataki lotu. Pia pē fōki a whakaapa apa makehe ki he sola, pia mo e vūlangi hono gotoa o tau kau whakataha i he mōmeniti koula koe ni. O ko hua kore whamare mōre atu he e kai ki tau ngai whakataha he wiko o sika ko fie fie au pito i e whainga maarie ke uto e whoki mai ai ke whae tau ngawe i he ngalu ea pia mo e ngalu ope pia moni ai lau ai hiva whelu teni e ku ofa tai of si i he tau polo kalama fie fie au gloto ke uto e whoki mai ke tau ngai whakataha pia ko whama aloa to mau kei mui mui i mai tau ngawe me he ngahi wike ko mariu atu kai ke he te ua whawhei he ni A niu lini la tu, koe tauhia o e kainga lotu katolika tonga o Otahuhu, kene tata ke tau lotu kamata, pia moe whawhetai i he houani.
1: A kōkore ke ufa malumalu atu, he ngahe tala whatapu kato e whanua moe lotu, a e ku osi o noa whaki me kamata anga e polo kalamani. Ka tāpi mua me motua ta iloa kueni, e whamonu hoku koloa, ko o mi mōku he proklama li tio. Taha no aua po niwa FM, ki whai atu ha tau lotu. Pe ko whaapa apala, ki ha whai whikau mo ha lotu, ha tau ke i e wholofola. Te lia nā whehu ia, ko hai tū au ki wholofola i ki e mamana o i māma. Katu pe mua ki whai atu ha whie aunga, na hoko pe ko ha whaloto la, ki tau whai whanonga ku whai i he mo uini. E ka mata ki pē tau lotu, a kula watu ai sāmi whetāria ki. Wiki anga maheni, pe ka hiri ko iāti ula watu pa mua wholo wholo. Pe whai atu pē moha ki pou pou mua wholo to lahi, pe whaosi a ki tau lotu. Pe tau lotu, ua whai tamai mui alo pa mui lau maria ma oni oni. Amen. Ko sāmi whetāria ki, sāmi hano fitu ngofulu. Koe ni ho moutari. E eiki ko hoku ngutu tene tala ho anga tonu. Ko koe eiki te ukumi hufanga ki ai. Wakaina atukua nge au ki whakamai. E ho whaito tonu hawhaki imo whakatau ataina i au. Tokanga mai ke te au pe whakahauwhi au. Moutari. E eiki ko hoku ngutu tene tala ho anga tonu. Ai kike hoko ko hamaka ke utoitoi ai, ko hapou kaukaua ke whakahauwhi au. He ko hoko umakatu ukoe, ko hoko malu anga, whakatau ai tai nā i au mihe nima oi kauwhaikovi. Moutari, e eiki ko hoko ngutu tene tala ho anga tonu. Pea ko koe eiki a hoko amanaki anga, ko hoko whalala anga eiki, Talu pē mehe ku kei tamasi. Pea ko koe pē neu teke nāki ki ai, talu hoku whāere i. Pea mehe manawa o e ku whae, ko hoku toko ni pē koe e taha. Moutari, e eiki ko hoku ngutu, tene tala ho anga tonu. Ko hoku ere lo, tene tala ho whaito tonu. Pea moe aha kotoa pē, aho o toko ni, Neongo hei kai ke ulawa o tala kotoa. E o tua, talu e kuke i vare vare mo whakahino hino au. Pea kua uke i tala pe o ngā hei ngā au e whakaofo. Moutari, e eiki ko hoku ngutu tene tala ho anga tonu. O ngongone lei, he tohi e mātiu, hongo fulu mā tolu e vahe. Pe alua se su he ahako ia me apina e nofo ai e matano oia no kareri. Pea ne nofo hifo ai ke whaiako ke kakai. Pe tōpu me he futolahi e kakai, nei whetao mi mai kia te ia. Nā ne heka ki haki i waka o nofo me iai. Kai tutu atu e kakai me uta. Me whai e sēsū ki kakai e ne ngahi talanoa whakatātā ko eni. Ne alua tu hatangata wha o whai e ne tō witi. Pe ne laku e pulopula o ngangana e ni ihi he vehala. Pe puna mai e whangamana puna o tosi ia o osi. Pe toi ngangana e pulopula ia he feitu o maka maka na e kere kere manifi. Pe maa ulunga e laa o vela ia.

Ula na inga ngana ki kere kere lelei, ne tupu hake o fua, ne fua te awe ni ihi, pea fua nongo fulu ni ihi, pea fua tolungo fulu ni ihi. Petalange lewa e se suge kakai. Ka pau kua mahino ke teki mou tolu e ku ngahe whakahino hino, pea mou wongo ki ai. Koe ngongo leito nuia o eki, wiki wiki kia te koe Kristo. Koe tala noa ki he pulo pula mo i tangata faa. Koe tala noa ku fungani. He koe tau mua ia i tangata faa. Kene mauha potu kere kere o ku lelei, mo feunga ki whakaheka i ne pulo pula. Pa koe whakatua meri e ia, ia konga kere kere lelei, o ku ala mau ki whakaheka i ene pulopula. Pea ku alu whanau e tangata whaa, he aho pea moe pō, ke tūtū i ene pulopula. Pea ku ne laku noa pē, mo ne whakaamua hapotu kere kere lelei, e whakafua i ha tō kai lelei mo aunga. A koe maamani o e honi, o whakaau ki toi manifiange ai amanaki lelei, o makatuunga me ngai whakalakalaka o ahoni. O kuhanga he teknolosia, o whaao whakamalohi e tokanga, mui taimi e to utangata o ahoni. O hanga he poto o tangata, o whakanaunau kakato e ngai whanki i telefoni toto o. Kene kātoi ha mea pia ku tau loto ke tau mamata, pe whanongo kiai. Ko mōri ai e ngai hoa loto whakawhāmiri api. Ko uhi i bego e tau whemo i kina, no whakaonga e ngai mea ngāu e whakateknolosia koe ni. Te koe kōs peli oi aha koe ni, na kune whakahā mai e paku kā ai loto pe moe mo'ui e kakai ai oto. Ko vela hia e folfola mo'ui e eiki, he koe tau tuku noa pe. Ko li e kina e tangata tūtū i, he ko tau tātā puni ho tau teringa me hene folofola. Ka tau whemo e kina, he ho haa tuu ke tau turituri fua ke ngahi maarie o e māma nunu mo vete ko eni. Ka koe whakaafio e ahoni, ke tau whakaatātā ho tau ngahi loto. Pe ke tau kumi ke hapotu o kulawa ke tau whanongo ai ke folofola ai otoa. Kai hoko e tau mo ui ko hapotu kele kele lelei, kua fua pia fishi ai e lau maari au e eki. Ka koha tau kai ku amanaki ki ai ai maamani. Oku tau iai. Amen. E tau lotu. E otua maafi maafi mo tae ngata. Ao a Fiona, nei te eki ke whakatopu ai maamani. Moe ngāhi mo'unga nā ki ia i pekoe. Kokoe ai ka mataanga, pe kokoe pe ai ngataanga. O mau whawhitai ko afio, kohi pe ko ho'ofa. He kui kai tike lau e mauhia, pe tike whawawe ki whaiho mau tautia. Ka o ki whakato oto o mau pe, ki whaiho mau whamole molea. A ngai fufunga hifo mua, ki o mau ngahi wai wai whai tangata. O e mau turi turi fua, ke mau whai pe o whakata tau, ki e mau ngahi whie mau. Kai tu e noa ho whina ngalo, ai aku waka mai i ho wholofola. Whai taha pukina mai ho mau whanuani, mohono kautaki. Ke hoko e nau whai tu utuoni, mohono au mawhai, ko ha pula pula melie, tene whakafua mai hato ukai lelei, ke whakainasi a ki hokakai. Whaita apikina mai e kau ngāwe oi whareni, mo ki nau tōlu kotoa, o ku nau wahe wahe e nau ngahi tau kei mo nau poto. I he whare e whama whola reani, ke toko ni ki hono langa hake e mau mo'ui i he whanua koeni. A whio mai ki he tau mo e whi pole pole a ku whai he ngau whanua hau o māmani. Ko uhi bego e mōre ma te ki nau tōlu, ai māma ho wholofola. Whaki mai ho meri no,
kai lavake mauffi.

ko kore fenga mari ko ni ke o atai ki fanango nongo ko ni na to ki tau mai e mau fo'i mea kai pa mei tonga ko fo'i talo tonga ko fo'i ufi ko kaho kaho mo lose kau meire mo mahoa ko hopa pa me lai pere o kukilo e fa i he mire mila tu asila ke fai ki ai a fetu taki pe mo fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono fakai kiki pe ma umi ai tu asila ko ia te ke ma umi ai a foi mea kai ko di malo ko re fenga mari ko ni ke wa to ai a ki fanono no ko ni seti ko ni fakatulo watu ka atu mu a ki fanono no ko ni seti ki tangata i fonua mo fe fine i fonua mo kau ko listu tuku o tau fa ha mo pilo levu me ha pa i masani o kutaka i a te uroa. I e pauri hifo o e pou wa whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua, ki whekoa, ki he holo, resieri tonga, ki he api kutuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko e uhi ko si whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, mo e whanau o ako, me he korisi, o e ongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga, ke whei ngai haki i mea ifi, ke si ngā aue aki i he akololo tonga, pe a kumakatu u ngai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni, pe a moi hāpai kotoa pē, ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mou fai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa ko e whakakoloa ia ki si whei ngani. Io, e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no, i whekoa holo le seri tonga, apiko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu ipe te moutari lelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, whetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa walu fitu taha, walu tolu hiwa wa, pe ko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa. Malo.

0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Oh, ki pe mo e kakai fonu a koe tau polo kalama PMN Tonga ni tari tari fifi a loto ma fana mo ni ki mautolu i hefu utai mi mo moko koe ni ho tau fonu a i heni Aotearoa pe mo Tonga e ki foki. Ka koutui mahalo koe ki polo kalama uluaki o efefi nite ne hanga o whakanonga, whakama fana i tau nofo. He o kukau mai heni a pilimi solo ta mo ua me he aia koe ofisa whakatotolo pule ia ai ofisi o e ompatmeni a Tonga. Tari li fiefia koe a Prim Solo, tari malo mwes itari a e fetu utake ke ke kau mai ai ihe houani.
3: Malo abito, mo whaingo maari e John.
2: O kui ai, ai ki i Polo Kalama, i he whengaui ake koe ni a e ofisi ompatmeni a Tonga, pia mwe ofisi ompatmeni a e fonuani a Aotearoa, ai o kua whakawhainga maari e ai, ai ki i whengaui ake a e ongo ofisi e, ka tak pe mua omi haki i pui pui tua, whengau ake pia mwe teu ke whakahoko ai ki i Polo Kalama ako ngā ue koe ni.
3: Kore peke u hufanga i ngahi tala whakatapu John, kai ata mua mwe motuani ke faha taladala noa te whainga maari e koe oku e tuku mai, ura kipe whamaloa te whainga maari e, paka kine na tolu kotoa pe oku tiun mai ki he, ki he PMNA, oku whawhidai ho mauloto he mao whainga maari e koe, ki whakao ngua te ngā whamatala ka koe ni oku whai atu. Koe ki Polo Kalama fo, koe kaube he ngā hitoko ni koe preanga nusila, o kulawe monu ia e ngai whanua keheke he Pasifiki e sia pia mo Otkaripianea ka Watonga o ku hingo whaui a ki koe ai mana aki a Scholarship Awards pia o ku teu teu ia i ai kaunga au e aluhake koe ni pe koe kaunga au e ku aluhake fo'o ke hoko koe kau taki o ngahi ngawe anga e teo teo iki nao tolu he ngahi whingawe aki pe he ni koe hui koe nao ka hao. Pea koe ki whaingamari koe ni kula batua i ke kau kia he taun e mau ofisa toko ua koe mau ofisa lao koe seone hamani tōpui.
2: Kuhia.
3: Pea mo e ofisa whatotolo taha koe etuoni pi whereti. Ae te nama wahat nao wa a pongpongi o ka mata ki iako ngawe koe ni he aho wa fitu, pe koe moni te o tō whakaosi ki he aho fitu.
2: Oh, yeah.
3: Aho fitu koe ni o ako si John.
2: Pafo, o fau pito ai whainga maari e koe ni, pe a koe taha fo keni ai whailonga ai whengawe aki lelei, ai ongo whonua a Aotearoa pe motonga eiki. Whawhiawhia moni ai ho o tuku mai ai hingoa, ai kau whafofonga koe ni te nau a wholau mai. Ai koe hae ai ngahi Polo Kalama, te nau kau ke he lorotonga e taimi koe ni uknau hieni ai he whonuani.
3: Malo apito John, o ku toka ngai pek nau tolu he ofisi koe ni Chief Ombudsman la Nusila, pea koe Polo Kalama lewa koe iai, o ku kawai e hoko atu ai ofisa lao ia ki ngawe whataha pe mwe kau liku ofisa koe ai ofisa ombatmen anu sila pe a koe tama whatotolo lewa e tuoni e lahilahi e ne atechi ana ia ki he tafaaki e whatotolo ki ngahi mea koe o ku whikawaki mo Tongani pe a toe whikawaki pe a mwe Pasifiki lahiange o pe a kawai pe a mwe ki tafaake taha ku o ku whaka rea makehe toa ngai makehe he ki ako koe ni hangahi isiu o ku toutou hoko. Hai isiu o ku toutou hoko, hoko koe mamahi anga kakai e whonua pe koe tū ki anga e whononga. Koe hae mea anu sila o kwhai ki ai, ofisi on batmen anu sila o kwhai ki ai, fie ako e ofisi tonga ke hami han whainga whounga ke toko ni he ngā ue koe ni. Pea o ku makapawa sipe he tū koe ni o ku te fia ko foga nusila he fonga o fisko ina nusila o ku kai kina fai na tore alukitua alukitua fa fe longwa ki mo ka kai tu ta ui ko outreach ka mo educational awareness o ko go reach out ki he nga community nga ya ko ka i he nga hita ko ko mariwa tu na na u pako me ma tolu e ma u lava aluke fangitu ku mo tu fangifitu mama wange
2: ko ya
3: pe mna fa fa ia pe ka we me ne pas pas de ola himaya e I whakatahanga whamamana he whamiri o Mpatmeni, koe koe koe IOI, International Ombudsman Institution. I ngā oe koe au mau whai, pia ki whatonga e Nusila e konga koe. Pia kua e Nusila whakakau he programa koe ni.
2: Tautua.
3: Tai ki fori outreach program face-to-face pe he, e whai he moni te koe aho tolu ko a kosi. Mai kai ngā Wellinga Toni, mea pango peu te eke o mai e Nusila ai venue, but ko utuipe te mau mau pe ha whainga maari o mau meiri.
2: Oh, yeah. O ku ho o fratala noa mai fika o aki pe mo e tafaki ko ia he ku kai ke mo ha pe o ma we fa matala ka mo to ha vai vai you are also your team will also be running a community outreach e sai pe mo ke ki fra ma ala ala ma he tafaki ko ia he to hola he pito kai nga he ni i au kala ni pe mo na tolu foki i wearing a toni ke na wa lave i pe ai nga hi mete na lava ma u kapau te na u ka mai ke polo kala ma ko ni
3: Favor of the Sion, the Malo with the Fanga Maria, go down Muafo Kia, Kifai Kaka Patu, because Fafi Long Waki, because Fafi Taulaki, but we pay Kakai Blavipi, and young way I Fabaya in Nusila, where Nihiko Hoko Fonua, Fonuai, Hikangalo for Katonga, but my family Korea, but why Kerikere, when I feel Hokotaki, Matwak, Mahuinga, Alpito, for family, but took for a hole. Pe nga to tonu ko ya ma u lave pe o fai to kanga ange ki ai ko nga hi isu ko ya nga hi isu ya ko ma u matiu te u ke fa matala ai ma u ko ma tu anga te ma tu hoko ko e hange haki ma u hange haki half back he wa ai skala mu mo ta ko a pe ko e palo pare ma pe mo mo pure anga pe ko e service provider ke finga e foi va ko ya ke solova mo nga me pe ko ha me den auto ka nga ta ta wi pe ko ha hava ai pure anga tu ko ke hebe fa ma wa nga tu ke hebe ta ma lui fonua ni a fio tu ke hebe ka fare fa ka lao ka tu ke hebe fare area ta mo fa da ha to ko ni ko to en ai pure anga me ho ek minista on ko van ka mo ai fa pure anga mo nga se ve se un utiliva ka ta tu si ai fononga pe nga ube more en auto tonu te maulava o whakaongo atu e maungawe ka teknautolo pia mo whakaina iaha mauaonga ka teknautolo ki ta whako ia chona. Eko e ngā himia ia e awa whamatala i he whetutaki koen whelongoaki mata ki he mata he whakatahaanga koen whahe aotolo. Pia kutu ibe mahalo amuyangi na ki whainga maari he tōna ki mo te vitamaka ke te whaiha ki whamaapo po pe ko hatu ki follow up i he programa.
2: Lelei a pito, pe ko me lelei a o tuku mai ai tana ki ko ia he ko e neongo e mau no fo e fonua ni ka ko e fa ga ka u e pe mo lo to ku ke tonga pe ia pe ko e me lelei a
3: o mo wa ke puri fo ke we ke puri a tik mau do lo ke ke puri fo ko mo a nga e fa lo lo mai ho mo ni ma ni ho mo no fo ke nga hi he society to tongi me akoto ko ka ke ngalo ki ma dol he ni ho mo to koni ka to tongi fa ka ka pe he ka ka ko de tata ka ta fo no he ta mo to te to ku o de ba ma u fa am pe he ke fa fe lo mo aki pe mo ta la no he tu ko ko ka ngata pe ai ki ta na ka do re ba ku mana tu i ko ya ko ofisio pat men ko anusila i welinga toni. Te nau ia i mona tolu he polo kalama ko ia.
2: Ah, sai.
3: Ai ako motolu ko ku ngahi isu o loto nusila ku tō tonu e te motolu he ngahi se vespe he. E lapa ke mu eke hanga tonu reo ke kautama ko e ni. Ai toko ni ko he te mulaba ma e toko ni tatau ma nau tolu pe au utu i te re reyanga.
2: O ku whafofa pito ihe ku manatu ku lahia pito tala noa ihe ngahi mea whakakere kere mo mea pehe o ku lava nai ke aha ki whamama moha tāna ki mai he tawhaki koe ka pau kwa hangahi isiu ai ngahi whamiri koe ni ko nau hiki whonua mai ke whonua ni
3: Iyo whafofa pito pehe pe koe isiu lahi taha ai ku mau ngau ike ai talo fotu e ofis koe ni pe kwa mai pe ki hea honi kono moni e John u solova te solova o ku pekloka e tek matol ko hi we wa we nga hi tukunga ya ko ya ke hopo ko ta inte ya wa ha tukunga ke hopo pensau ni ko to u ta fakia e pulereva e forma wanga ko ha ni tutu ni ko me e fai ke ai lau ai ngau e fai Pea kaukaike tuku ai, ai honotari mo whanongo ai kakai koe ni ke omai e nau ngahi mamahi, pe mga hi mea o kurewe aho nau loto, Pe aku mau fa wat fok me report ye foto wat tu he padu ngawe ke ke liliu hanga hi tu tu uni pe liliu hanga hanga hilao ko hi ke toko ni ke fononga he tala mai he ola o kitama ke fononga mo toka ko vi hala fononga ko hi ko me anga ko fa ya ke fononga ta ko tu ina ya pe hatai mi va vi mai e fa ha fe sio fa ki mata ke mata ke tu ku nga ko ya pe ala va ke we ha ke ko no mo ni bla he bi te tang e o me afaka kere kere pa ta taupe mo murina e e la mari ta taupe pa pa fano mai pe ka kai ke u ki mai mai gena ki ola vehingua ka kai ni hi nu silana o kai na u ke sia ma to pe ku fi mo to fi tu ta ki
2: ko ya
3: mo te fi tu ta ki e talu he covid pe pa kai ke to nga u e na u telefoniko ya mo u me ko ya ka go tu ka pa te na fano mai ki va kai i no mai pe ki he me a pe ka pa e nga ya ki pe ho mo homo uletio ba homo networka ke frafo mai ai de mo fifia ke follow up te ai ke ma ha ha konteki ke hokwate tano ko ni hai fo fifia yo la grotonga ma u ko kai ko ke te hokwate mo fitu taki be wa ni hi ke pe kloka be ko na tula en awe ke tano ko ya chon
2: Mä aloin pito solo esi ja fakalotto lahi maikia ki nau tolu koinne kua jäi nau ngahi keisi ulolo tonga lerhe tai mini pia muokin nau tolu peung nau fekumi ki ha ngahi fakamatala fekau aki pia muha ngahi mea felavei pia mua kere kere pia mua ngahi mea kehepe elava ke toko ni mai ai ai ompat menia tonga ka koe fra toi fra manatu fra osi pe koe kainga koe ni i au kalani koe aho fe koe aho ono ia o au kosi
3: I ko ko te be farmer be John ko te ko tu tai mini pahangi te mau korea tu hi te ko ga hi tu ko ngau mau tu e to e fainga mari ngai ko a nima
2: ko ia pou
3: pou puli lulu nima te mau bi holo mui a ta ma ke puli lulu a nima pa tai mi ono ki he valu e fiafi ki he fare fatahanga ko sa sto kai kolo
2: na seleti
3: e ta fa valu coronation road mangri bridge api go ko na seleti e te mau yai pe a te mau o mai fo pe mo ofisi on patmeni ko anu sila o kalani ko fo ki ofisi si si yang e o nu sila o patmeni o kalani e mau o mai mo ha toko taha pe toko ua me ai kuhi koe kau koe no fofo koe fai no silana na koe mo ha ngahi me ai no silana o ku kumala firma o ke fai ai ha toko ni ai kau tangata koe te ofisi whinga rea ki koe mo mautolu ke la vai be mo ia
2: Fa fofa ai koe aho ni mai a o e mahina katu e whakahoko ai whakataha koe ni ai community tonga pe mai ofisi on patmeni fa fang pa osko toa kau whanongo he whakataha ka kiki aha taha e whanongo he maupolo kalama solo te uki ho haa lai o mi tuki ai ka kou wha malo atu he omi ai tāna ki koe ke mea e hou e ki pe lau ilo ke ai kakai whanua i he whiawhini tala monu atu ki he kau whafofonga i he teu wholau mai koe ni i he whaunga ako ka koe futoko ni lahi ki tonga eiki.
3: Alo pito.
2: O falahi atu.
3: Alo pito si one mau whaingo maari.
2: O falahi atu solo, ma aloa pito si toko ni mai ki he tau ngāwe o
3: ifia fi. Kala monua ki he polo kalama. O falahi
2: atu. O falahi atu. Hau eiki pia mwe kakai whonua ko a pirimi solo tamo ua ia, aia koe ofisa whakatotolo pule ia, me ofisi oe ompat meni atonga pia mwe ngai palani ki he kaha u. Tau ki lepasu ihe, ka tau ki i a whanongo ki a toloa. Firimoe hala, mau mea makiai.

0: tamakia e ai teknolosia pa mo media fa sosiale i hono whakalotoa pe mono whatawere i tau whanau dat fitu whanau ki fine aki hono ari mai ha ngahi mono uia ngahi whainga maari pe mo ngahi lerei whakapaanga pe ngahi mea ala mea pehe o nau tūla mea ngofua ai pe nau toho ai kai kai ke ai ha whainga wharei pe mo ngahi tapou tansifito ke atakai o nofo ya pibe mo family ka hoka kutu iko ngahi wesia tamaki ben ngahi tau ya o teknosia tau ke whahatokanga ki ai ai pureanga pebe ke whonua whalufua
1: Te vita ko fofunga ete timi fra malo atu oa omi e ngahi whamatala fra mui mui taha mei he potongai polisia tonga. We really appreciate your time this afternoon. O falahi atu moe lotu.
0: Malo, je.
1: Malo apito te vita. Hau eiki pia mui e kakai whanua tau hoko atu ki ngai tu waki koe ni.
2: Ko vai malal, me kautaha e Planet Cast, me nau whanangono o me tu waki ki hewi keni. Malo vai.
3: Malo apita te tamaka o mi maupefa inga maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga ko toa pek mumi a mai ki polo kalamani. Ko ata e pe foki ai whamanatu ka ki moutoulu ko toa pe. O kai toi tari ki moutoulu hafai neni sa feituko. Lava lelei fini motu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Cast. Ki moutoulu ko e mufie maa mo ngahi mea lele. Lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai koi aku whanki kā koi kai pensine lei. Lama ke oato e otometiki kā kia, ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pepe whi mao, ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofu, ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehepe e lava ke ke whiri mei ai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai nga tonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere kehe, ke mou whiri mea. Fwa maloa toka ki mou tolu ko uia, i ngai wiki e kua mariu atu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, ka au kulava ki nau mea mai, o whakahoko ai whenga i ko uia i nau mea lere, Ko e tauwhika te whoni, whetu utaki mai ka te au, ko e noa ua ua, noa fituhiva ono ni maono walo, pe ko au tonu mai peke mau ia te, tika te au fituono e he Nelson Street, pa mou mea.

0: Ko tae tu nara tu ni kuafo, me tau ngahe ngongo me kolomua, weringa tau ni ke aho ni, malo tae.
1: Malo mo ala wale hau e ki pia mo lele i ae tonga kotoa pe, mo mea mai ke tau ho wao ngongo ko ia ahupule lulu, ko e ni pia me weringa tau ni. Uluaki, ko e tu tangata secondary poly festival wanoa wao no. Oku tu la hoko aipe, aipe wa e whana wako, pia me ngahi apia ko e koloni, ki he katoanga whātau ko ia kwa manake wha hoko i he whalaite ko eni, wa wha ko ia o siulai. Ko e katoanga ko ia au i loa ko e tu tangata polifest, wa noa wa ono, a ia nai osa tene hat polifest, pia koko mai ki loto Wellinga Toni. Hangepe o kwanga mahen ki ai, ko ngahi api ako maalunga e situ, te nau kauma e ki katoanga festival ko e ni, a ia ko e whanawa ko e ni pastiki, pe a me he api ako St. Mary's, Wellington East Girl, Wellington High School, Rongotai, Wellington College, St. Catherine's, pa pe foki St. Patrick's College. A ia o kawai e ngahi whaiva, pe a me ngahi whanua pastiki o kawai, pe a me ngahi whaiva whakatonga. O mahino pe ai teu teu lahi a ngahi kolis la lahi ko e ni, ngahi whaiva ko e ni. Ai a ku o kos kamata a hono whakatawa te ngahi tikite hu ki he festival ko e ni, ai a ku kamata hei ni mātou noa ki he TSB Arena Queen's Wharf. Pe a kua tai tala monu ki he tau whanau tonga kau he ngahi whaiva ko e ni, pe a mo festival ko e ni e whakahoko i he aho whanai te. Kai ke he kuo fotu mai e tangata moana aia ko e polo kalama fo ou eni pe ko e fofua whakahoko eni ai polo kalama ko eni aia ku whakaha e ko e whakahoko a se auhia ngahi apiako maalunga o kau mai aia Hawke's Bay hati tapefo ki horopenua wa mo manuatu. Ko e komite eni na nao whakalele ko ia tu tangata he ngahi taulahi. Pe aku taki mai ai a kepi mā kisi moi ni ihi pe a mei weringa tōni pe. Ko si au i koe ni o ku whakatau mu ai a ki whai ai e whanau pasiki ke nau tau e whakahaho nau ngahi talini ni. Pe a koha platform e ne ke mahu inga i ai ho nau anga whafonua ngahi whaiva pa pe fo ke tōni ki nau tōru i ho nau ngahi talini ni. Whatatau i whamatala ko ia kepi mā kisi e kamata e ni ihe aho taha fitu ko ia o ako si ma e whanau wako mālunga pe koe secondary school pe pe a koe aho wa taha ko ia o katopa a e whanau intermediate primary pe a moe ECE. E whakahoko a yongo fi auhi ko e ni i mai ko whala senta e Wellinga Toni a yongne pehe foki e kaha u o whaam ke whakahoko hia ngai feitu u e ngai feitu kehe o i kai ko Wellinga Toni. Kai kehe ko e fuafua whakahoko e ni ai ngā ue ko e ni i loto Wellinga Toni ai aku kaumai ki ai a Hawke's Bay hat Manuatu pe a mohoro whanua ai a ko e fuafua e ni hawhi auhi piheni i loto Wellinga Toni. Oku amanak pe foki e hoko e ni o tokoni ki ho tau kai ngā tau te fito ki he whanau pasiki o whaele i koia i Nusilani pe a kuna o fie fia ke nau kau i he ngai o kalama ko e ni. Oulo tonga lele i he weekendi a e wike pasiki pe ko Pacific Week a te he ranga waka Victoria University of Wellington a ia ko e nau ko e wike pasiko e ni o kwa hau kwa ta uia a ina kamata i he ahamoni te wike ko e wike ni a ke Culture Night tūsi te pe wane pōna e whakahoko ai quiz night pe a koe ahoni o ku lele ai nau career expo ai au kamata ia pe a me hongo fului ahoni. Ko sa inga mare ke whanau pasiki ke nau tala noa mo ngahi pot ngā ue pe mo kau taha ngā ue ke a whainga mare ngā ue i he kaha u. Ko sa inga mare mahu inga en ke whanau pasiki ke wakai ke ngahi ngā ue puleanga pa pe fo ke ngahi kau taha o nau whaam ke nau ngā ue ai i he kaha u. Ko a pongpong, pe koe tō apule lulu, ko nā o ahasi pōti ia. Pe a koe whala i te i heanga maheni, koe Pacific Market ia, pe a mehe tai ni hongo fulu ki he wae fi afi. Ai a ku whakatāwa e ngahi koloa whakatonga, koloa ai pa, ngahi whanua pasiki, pe a kawa e pe a moe mea toko ni. Koe Pacific Week koe ni, o ku whalele pe ia he Pacific Students Council, hono palani ngai pol kalama ta pe ki on fa pa anga anga pol kalama ko ni o ka mana te hoko ai wiki pasiki ke te frai ai ta fa na o ke na hoko ka te na wa ko pe mo fa o singa o eta ko ni kai ke he o ke ta la monu ke ta fa na wa ko ko ia na o ta fa o si pe mi universiti te pe fo ki ke to inga ai fa na tonga o na ke ia ko i he universiti ko ni ko inga ta nga ngai ngo ngo ala ma wa te se afini pe ne te ao
0: ko se ale pasa fai toton pe amo tau ongongo pe ame he kolongo e kakala ke aoni malo se ale
2: malo au pito pe a oku tatau pe mo ha a etau to e ferongo aki i he a polululu kon kono ua o si ulai ua afe ua ono pe a pange ko e lau ko e toutou whamanatu mai ngou e kakala ke ono ngai ngou e tai mini au kai te ngou e kakala foku te tonu ke ala pe a i he lolo tonga ni ko uhi ko e tai momoko oku si si au pita au pita pe tai mahalo pe te ngai u a kau ngou e kakala ko ia o loto fare tau mai ko ha tai mia e lava tuku ai pe a i he tai mtatau foku pe ko te fa atu ya te na tola a ne mafana i pompong ini ne pikiri e ono pe aku amana ki pe e a o haki ki e tahawa ka i roro tonga ni o ku a a fia ka ko weekend foki ko taha me na te hanga fra tonga i pe dek ya e fa na wako ia ko ka wako university ni sentolo mai ange go fa manak mai wa ben mai pe ai taimi ma fa na ko e ta ha a me ma in au pito pito ko hono fili a ka ta tonga ke na u ka watu i he fili fra o si ko ia po fe a ka ta una ulava ko ia una hanga fo fo nga a loto ko ia ka kaita pe fo ki na u nga nga we o kua upe ke ngai kautaha e tolua, pe a mihi ki feitu ukoni ko Timaru. Pe kua whiri atu ai ai kautaha society tonga o vahe tonga koia o Canterbury, pe ko South Canterbury Tongan Society. Pe a kautaha ni a mea whawhiawhia, pe te ngata pe ki he kāinga tonga koi ni, ka e pe he foki ke a tinau tolu koia o kunau hanga o Taki, pe a mo whalere, ai ngā ue mahu i ngāni. Pehange koia i he ngāhi mahina koni kua mari watu ne tu oua nai ai te lere atu. Te sio mo wakai ki he nau ngā ue. Kai ke, ko mea kou whema o he taimini ke whiri. Pea koe nau fua ama i hataha pehi atu mwhetu pehi i Nusilani. Na te osi whiri kita. Koe hā ki tau te whito ki he kautahani. Aia, hange kou kulau koe kautaha e tolua. Pea me sei tu ko ni pe ata au pito fok pe mo to ko se ka ko ki ai o ku southhenry.org.nusila ko hi e matuaki i to ko ni au pito ni ki e ka nga we tai ka nga tai ko e ka ta to nga ni i e sei tu ko ya o Canterbury ko ta fo ka me fo pe fi i e mai na ko ni ko e fo hoko a family fo o pe ko e mari aia ko Steven i Lopini e nosi tu i pulotu. Pea me alaki, pea pe foki ki perehake, pea mo alosia mahoni e nosi tu i pulotu. Pea me mafanga, pea mo koulo koia i hapai. Fatatau ke he ngaswa matala ku mau mai, fua fia fia au pito au pito. Ko hi ko e fai fai ange, pea hoko a ngai u ai ngai feo ka tau te fito ko feo fa pia fia pe au wakahi fufoki e toko tahani ko Steven Robin e nosidu pulotu ko e kaone toko tahani ngā wea e feitu o iloa ko Akaroa ko Akaroa ukai ke ngata pe i hono ngahi hika ai ko ko ngongoa ai ai fonuani ta te fito ka hanga ton mai ko e meitahi ka ko feitu wena uraktu utai e kau franse he nā ua mai koia ki he motu sau te. Pea, koe tōtahan fōki o ku ngā ue i he feitu koe ni, au mahino mai, ko whāmiri fu ouwe nia ki fei tu uko ni ko akaroa. Tami ma e ko ya akapulu. Ie wike ko si ne ai haongo tonga, ne na uke hatu unga, aya ku hanga maupe e he kalapu, o fai ahono katoa ngai to faa fiefiai, kau hii ko lava ake e na wa inga tu o te au. Ongo kalapu keke, ko tau taha ko koketi pure iku, aya ku wa inga matatolu. Ni e kalapu ko ia Southbridge. Ko e taha mea fawevia e na whetau laki mo timi koini a Prepoton, ai ko e kuota whainolo. Ka ko e mea fawevia, ko hi ko e lava mai ko ia e ongo mātua ko Pauline mo ofalaki pure iku o na mamata tonu. Ka ne ongo na e ulungia, ka ukange ko e lau, ne ai mo to e tonga e taha ne vainga maari e mai, pe me e timi ko ia a Prepoton. E e tota, pe me he roto kolo ia ko, o Christchurch ko Filippo lea matahau. Na me he kalapu o ilo pe ia heni ko Marist. Ko tō tāna fuka uwa inga fika valu, pe na na whetau laki pe mo timi ko ia ai university. Aia ko e semi-finalo eni, e tōk finalo i e wike ko eni. Aia ko e tu o te au eni a tōko ua, Filippo lea matahau, pe a pe he fuki ki a fōketi. Pule iku. Tako tui i wika uko mau hene lise kautonga una fafunga eata nga uvahe keke o kawaya Canterbury before kiki North Canterbury pia pepe kia South Canterbury. Koe, iyo ngongo pe ia ukulava ke mau atu ihe ahoni kai malo opito homo mea maiku.

0: noa. Ai una fa ke ak pe fo na gains e. Pe ai aku fika fa leva ke ai atini ko sa ka ka poine u avalu fika ni mareva tolo finiti mi konu ke o mai ko poine u ano. Fika ono leva na ite ko u ano moya mahanga pe ngo timi ko ni. Fika fitu leva la pisi ko poine u afa mahanga pe pe mo ka po e ko poine u afa. Ko ne tu uia e te vita ko mia ko kultasio ke ai koe ua mo e tolu mahanga tak poin tōu noa, koe wha mo ni mā mahanga tak poin e ua ono, koe pepehe foki ki e fitu mo e walu mahanga tak poin e ua wha. Aia kone fo i pē timi ku tō, eh? Kone fo i pē timi, sio ke he ua mo e tolu na mahanga ai uori a pea mo e lusta, tak poin e tōu noa, ka hanga urau, kone fo i pē timi, kone tō ia e te vita. Mālo te vita?
1: Ete ka si o ka kua ta kula wa te li ki pa ka si kua kua kua ure wahi e ke tal hai tau gani. Eta si o ke soka, ku opi fo ke soka, e. Uka kai me fu paana e me o teita, ha ki wa ima ki ta ka kone pare kona e mau i se tau ure.
0: Ok, io, malo te vita, ta wasi ilo i koto ape, a e o la koia o soka, te vita, na e fainolo fo ke timiko na Spaini, me timiko a Argentina, kana e lahi fo ke kakaina na upehe koe e ikuna e Argentina, he koe haulolo tonga fo kena na wikuna peta u gosi a e fe auhi. Kana e hanga Spaini o mai koe mahino o koe spotia, koe hangepe, koe fuhu, koe mea peuto kaasi. Koe uhinga koe a e pehe koe, he kau analaiso koe soka na e mau e Spaini a fe auhi. Koe timi a tifeni lelei taha koe he whea hui ko Speini. Eh? O nau pehe, koe timi lelei taha ia he tifeni a Speini e te vita. Kahanga eko mea kona koe fotu umai koe ki ai. Ne mao e Speini, oske whainolo, ne mao rewa Speini ai paanga ni manoa miliona aki ai pare uraki. Koe pare ua rewa ko Argentina koe paanga tolu tolu miliona. Pea tolu rewa he tau kwa a Inglani pea mo Francene. Ikuna pea Inglani koe paanga ua hiva miliona. Pea faa rewa a Franse aki e paanga e ua fitu miliona. Faka katoa, ngahi pare koine time faa koina na wau ki e whainolo te vita. Fe unga moe paanga te auto luhiva miliona ke tau sio ai ki he riiki a e tō atu koe e paanga koe. Ke tau sio ai ki e soka a e tō atu paanga koe a e soka te vita. Paku tau sio ilo peta tolu kawene sipoti a paanga lahi au pito me na tolu ia whakatau ak pe miliona e te vita ka koe ne tu uia koe a whi au koe ne toko si ai aluene o se ta alfa pa toki hoko a mea ka ai o lakare a Speini koe hau loro tonga a ia ku to e hau loro tonga ne toko si a Argentina malo te vita
1: Pawa pili tele pa ka mhao kong nagtoni le liwa ta tolu ta mkauta mga ni vea ka pe soka na kwa ki mea mono e mao mea i
0: Koi ya, te vita kupa peke pehe enga spoti kaku te taufa pe foke manako a to taha a vainga ke kaku tu uya koi he kake tuha spoti ya mea o hange soka ia ko tu fa mamani koi a spoti ka Amerika ta taupe a kapul fa Amerika na basketball pa mo na nga spoti te vita kulau lau miliona pehe. Hange koe tāpulu. Koe fohana Fox, ai fufese, ai olupereki. O koe ki aga pulu ia. Alu ia o tāpulu. Sio? Koe ngahimea koe tauhinga koe ki ai. O koe spoti ia koe mea pe. O koe hamea koe te manako ki ai. Pa te alufai ia, fai ke mooni. Te te mao pe te mo ui ai te vikta. Kau foki atu kate koe, malo. Io te vita ku mahino apito a spoti kamata como nueli i aho uafa ai ko aho uafa ko a Scotland ko a togona ki wani mai a tautolu ko me ko o ku mahino mai ko ta ulak spoti ko a tonga e vai nga ki ko timi fo ko spoti fo ke valu o ta ka ki ai i spoti fa ka to a hongo fulu ai ko me ene o mai ko pure folau Roman Vaihu ko spote valu ko uraki me fiau he kawa tonga ko net polo e fitau uraki e tau timi net polo e tala mo timi ko asau te Afrika te vita e aho ua fitu ko e ume aia ko ku tau sio ki ai i he netu atu ko i he taini mi te vita ka foka te ke hange ko ia na ulave ko anenai I he kamata koia i unionia ngō tamaiko na alu pia mi atere he Great Philly ki i tama koia Frank Takataka pia mo sisi Tonga Junior ko kamata ke na alu ki nawa sio he ko anga hange ko tau lau ko anga ia spoti te vita ko hui ko tatai mi ka foki at malo
1: ala ko te ko waho ko te ha me tapa ko ko tu ko te ko nga fe tau fiau ko na ka mona te paha ko
0: io ai mama maloa ko stu tu ka ko stu tu pau te vita ko fa maloa tu ko hui ka tu ka ki tai mi ko ni ma ke o mai ai ongongo ko ia ai fe au hiko ia ma maloa ko stu tu ko ai ko stu tu pau na fralele ai fe au hiko ni te vita malo apito ko tai tai lele foki al laurele tu ipulotu me fe au hiko ia ai ma maloa rugby tournament ki polo kalama sporti o ahoni e laurele ko ia be a mea mahu inga ko ia ko be mea mahu inga ke wakai kia i he pongpongi ni ko uhi ko amanaki ko ia e lava ke tuku mai aho ko ukamata ai a fi au hi e laurirei malo
1: ia ko kimua ke uwawa ko ufratapu ke ko kore ke ufanga ngai fratapu ko toa pe ku haki mo hifo le tion a da ke utari ngai fe uko ni ko e whakaukau tuna me ni ke kamata hai aho uwaki o agosi
0: io ai ko a hotona ki ula ko a ko si tu ku mai ange ai mala e ku fraho ko ki ai ai fi au hi pa metu asila
1: o ku fraho ko e fi au ki mala ga po esta mati fi ka u a fa fa esta mati
0: route malo o ku fi ha nai ai resita ke tu ku mai ka te kau ki fi au hi
1: io ko fa ka ua ka mini ke tola uafi
0: tola uafi malo fefe ai kau faka mau
1: io o ku mahina o te be e kau ke kau faka mau e tau be me o kalan kai ti pe ni be me to kola he nga ti mi e le sita au ki a pong pong pa mau faka ho kule va ki a nau to
0: io malo lau mahina ni ku ko kau faka mau e ti pe ni o ku me o kalani fai ange ha faka matala ki e taimi ko eni e fiha ngai timi ko ia o uresi sita ka pau o to ia i hatimi o fie kau mai e osi ko ni e tāpuni afe
1: i ko mau whakau kau ko aha tolu noa o maina ni e ngatai ko e tuo are vai a ki e kamata ko e he tokona ki a ulua ki
0: malo ko mahino aha ko ia ko e au ki aha tolu noa ko ne lava tāpuni ia ai resista o kumahino eni te mou toki tuku mai a ngahi pare i he polkalama spoti ko ia o e toko naki ko ha ha wakaiki ai
1: io ko e mau whakaukau ia i he hiri ai resista ko ne ngahi time pohupongi te te mau whakaukua tu ai pare ko te mau whai
0: malo e apito e laurerei e ko e ki lave mai ange ki he ngahi mea ko ia o whekau aki pa moe mala e o whahoko ki ai a whaui, pe guahano ngahi lao tūtuuni, malo.
1: Iyo, o guai hono ngahi tūtuuni, o gui kai ngō fua ai pisinisi, hato pisinisi i loto i e mala, e hange e koe whare kai mo u mea pehe. Pea moe taha, pa mea mahuinga taha una ukaike na utari ai kawa malo hi, i ha eri ai mala.
0: Iyo, mahino au pito o tawhako ni, o kua ipe foke pā i he mala e, kau ke whi mao ka malo, ta ki lawa atu ki ai, hange ka ngahi stolo koni ku ke o mai lau, wha malo apito, wha mai ino mai, ai ta whaki ko ia, eh? Ka ta hoko atu pe. O kui ai, aha a mou toi whakataha ki mua, he polo kalama koni spoti o tōnaki, te mou kau ki ai?
1: E mau whakataha, e fiafi, taim fi tō, e fiafi, a pong pong, tō pule lulu. I whakawata angata ke nani whika waluhiwa, Fairbairn Road.
0: Fika Valuhiva, Fairbairn Road, i Otahu, aia, ko taimi fitu e fiaf kamata ai, e?
1: Io.
0: Ko ia. Malo, ko e whakaosi i pe, o kuto i ai ha mea ku ke fie tāna ki mai ki mua pa tatoki māwa, e?
1: Io, te wita kata ke ko fuam puke whanga maari e ko ni ke u whao watu. Ai whakaa mai komiti, mai mātua unau tū mai ke whakao ko whatongiani. O ka ke lawa he ni mai kau tangani ke whakakato a fie ma ue ki he whi au hi. Pako u kore atu ki he kau manako ki he spoti kau mai community. Ngau tolu uaha nau fie tokoni pa uaha whainga maari. O whai ki whainga paanga ai komiti i he pōtokona ki i he kalapawa ui manukau. Kaya hamu
2: fie to mo ulava ke mo me mai ki ai ke tau fie fie ai ko e whakau kau ia he tu he tai ni ni ko e kore pe
0: lio ko fa malo atu e laurere i e kumahe noe ni fai ki whenga paanga ko ki hula hula he po toko naki ko ni ki e nai kalapu ko ni vavau ani i manu kau e pika kakusai pe hangai ko mea koni uku ke kore ke community fie maulahi apito toko ni kai lere fie auhi kai toki wakai ai ke tausio na fai lava hai koli stutuku ke fai haki konseti ke uiui ke fai hato koni ki he tau a ngā ue koni o ku fai laulere i e ko fua maaloka te koe ho kau mai ke polkama spoti ko ia o ea fia fini pe a mei he māma loa a rugby tournament laulere i pa te ko taitari motolu ki he tokonaki ke te whakahoko mai a mo polkalama laulere i maalo apito
2: maalo maalo maupanga maalia
0: ko ia ko laulere i a tui plotu ia pe a mei he fi auhi ko ni a māma loa o amanaki ke kamata i he aho uraki ko ia o a gosi maalo apito mo mea mai ki tau polkama spoti i he fiafini. Malo.
3: Kau Poupou MMT. Koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ku vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, pia koe u te pire ku vave hono whakafonu fonu. Oua nake to kai to tongi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uiviivi.
0: Wane finau, me kaltaha telefoni a TCCL, mo talafi pa anga maikes, mo na whanonongo mo tuwaki ke wikeni maroane.
4: Malo bito te vi, ta malo lele, ba malo ta toi au mai ke awha fofa koe ni. Koe whainga malie whoko e ni o ku wha amua e ke tuku ata whanki o wha poka promotion koe e kautaha koe ni. I e taimi koto pe o kwhai e tā paanga ke hangai fika te jiseo i tongani, pa pe hefo ke taimi o ke topa mai koe e hangai fika te jiseo koe e. Koe e ko taimi koe o ke tā paanga mai ai, paanga e wange au pe te lahi ake ai, e mau he fika koe i tongani e miniti e wanoa international call ke fika te jiseo. Pe malava leva ke nau tā whakafokia tu ki mulina i e free call o koia. E toi mao foki ki ai mo e kika paiti e ua. Lava leva ai ke nau huki nau tolu ki e interneti, hangei koia koe teida, koe Facebook, Messenger, mo ngahi app ke he kehepe, ki he ngahi fetu taki whaka interneti. Koi ai, o kui ai foki e mau ngahi agent. O malava ai ke mo talafi mai ai e paanga pe receive ia i e mai cash, itongani. O kauka international money transfer, koe ClickX Pacific, koe RIA, kauka Remitly, peheke Rocket Remit, koe Western Union, koe MoneyGram, e malava ke mauia itongani, i Fisi, i Samoa, Vanuatu, pe PNG, e taimio ke talafia ngai agent koe ni, e receive ia i my cash account. Koe ai kwae whakaafe ke ki motor, ke munga aki mai e talafpaanga, a ngahi agent koe ni, ke lava ke receive of family e my cash. O gai a loto honga ia mōni, mo whamono ia atu ke mō mao hau ike lele e weekend, e whamalo ia atu peho mo whengau e aki mai tau kautaha, o whalahi atu, pe a ova ke mō mao hau lele, a honi ko awane whinau me tiso tonga, mo talaf paanga my cash, malo pita.
0: Koe whono, tene tokoni i koe, mo family, i he mo ui lele i whakai sino. Mo ui lele e nifo, pehe foki ki whakaata mai i he tuunga totong i whakaatu i au pito. O kuiai mai polokalama ki ono tokoni i, a eanga o enofo pe toonga mo ui lele i. O kuiai a whono ke tokoni i koe, a taimi pēmi o kalani ki no friend. Fika te ke whitutaki telefoni ki ai ki haofi e mau, o noa valngeau, tolu ono ono, ono whaavalu, te koe na website i tafono.org.
5: Komo alu kife?
6: Te ma alu o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si aiho siwi?
5: I kai, o ku fuku kei si ia nena ko eni.
7: I kai nena, ku os holoke ta umotu a kini mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Koe sibi oe ngā kaulahi, e lama ke mau kei taimi ai kansa a mwhai to o ke sai. O kai to tongi, wawe mwhai mwfua. Telefoni mai ki he noa walu no noa, hiwa ua faa faa tolua. Ki ha ngahi wha matau, toe lahi ake. Koe sibi oe ngā kaulahi, e lama ke whakahaufi ho o mōui.
6: Fai ho o sibi maa mau tolu.
7: E hao ihe meili.
3: Koe whakaafeni ki he ngahi faa miri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai ihe tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa pe tau laukau a ho tau ngāhi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā ie whiohi whakatoko ua.
0: Mā loe rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni, ki he tā ukoia o kukamata e sīni, ki he ngā kau, te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tā unimawalu, i kai koe tā uononoa. Ko ho oa upe e koia ki he tā unimawalu, pe nima hiva, e oatu pe ho mea sīni i tā e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau tā e totongi ia, whakata ua, ka oua, po ke tā ufitu nima. Koe sīni koia o ngā kau, pe halanga mea kai, o kumalawa i ke mau wawe a kansa ki hano whaitoo. O ku tā e totongi, pe au kuwawe, mo whai ngofua hono ngāwe aki. Koe sini ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fiai hamo uu. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o naunau siri, pe ake whakahoko rewa ha o siri, mālo.
8: Hoik me kāinga tu lou kai o atumu e whanono e koe ni me We The People Community Incorporated. O watu e pe whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e pe ia me he Star Hotel tu asila. Tolu, Hivaua, Great South Road, o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu. O i wiki kahau, Ahua Hiva, Siulai, Waafe, Waono. E iai mui ngahi pare ke tau whi auhi disco, uolosi, pia mui aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mo kau mai ke tau porokalama wha malo sino, pia mui whakawhi ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I We The People. Whapapatu, perikitala noa, ofisa fitu utata.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Leo Mali e ia e whea wini o e sapu o tāwha. Moe tātai mi ko o se miniti e tātaha mi he fitu. Tau hokoi beke polo kalama ko ia ai kulupu whatawhata maa whana o e lolo a halae walo. Fifia ke uta talelehi a Ana Maria Halatano me i he kulupuni ke whakahoka po talanoa ko ia o e fiafini. Ko e taha fokene o e ngāhei langa ngā uena e whai e tu ameri e ki ai ke tokoni ka teki nao tolo kautou reke reka. Neo ngone i ai e ngāhei pōre ka koeni kua whai e ngā ue pe a kua lawa tau e walo o hono whakalere o e ngā ue koe ni puke puke pe a moe ai kau me mi pa kau maa foki nao tolo o ku nao ahia ai fiohi angani. Ia e ngahi whakototo ufo o ke ka o pia moe visone ai kulupuni ko e uhike ke ilele i matangi ai pe a ngā ue ko ia o whakahoko pia moe mea kotoa. Ana, maloe tau mao ai fiafini pia malo mu ai kau mai ke polo kalama.
2: Io, malo linta e mau whainga maari e tau matu pia wha malo ke o tua mafi. Ko hi ko e tau i ofa ko whai mai tau mui vai vai pia tau au sia mai e fia wha koloa koen. Ko fia fia au pito he ome ki whai ngā maari e koen ma aku mai e whata ma whana. Te whai pe hā tala tala noa se kau aki pa moe langa ngā ue ku whai malo au pito.
1: Malo au pito, ana pia koutui o ikai ke whaatatari ai kau me mipa o i kulupuni. Ke whaka ilo ngai ai maka mai le tau e walo o e ngā ue ko ia ko mō whakahoko. Neo ngō ku ia ieni ihi ko nao tō tau me he uruaki tau ko ia na e whakotu uai ai ngā ue ni o a umai ai ki he tau e ni hono walo ka oku ke ilele i matangi pe ngā ue. Whoke atu ki a te koe ana kātaki ke o mai mua ai ngā he whakotu uto ko ia ki he polo kalama o e wikeni.
2: Malo apito linta whakahoko atu peago Ana Maria Halatano ko whakaunga tāmaki ma e whatwhata mawhana e lola lai walo a te oloa pea o kou fiefia au pito hono ta lelei au linta ko hike mahu mai o kau atu he fia fini mo te waki ko ia e whakailonga i ai malo e ikuna ko whai e whatwhata mawhana e tau ene val malo. Te ange ko o whakatala noa ko uhiko e ki polo kalama ko fototu he kulupu o ku iai pe mau sea pa kue pe moe mau atoron sea ka mai mau komiti ka mau fototu e ki polo kalama pe ko no whakafie fia i pe a e mau wausia e fuutau whakakoloa ko ia neongo hanko o lave ko lahe kau tō tau. Lahe kau tō tau e kau tā ua wau e kuluponi, ka oku mau fie fia pe ke hoko atu pe ngā ue o atuku. Pe a iene pe e ku mau fotutu pe a whanki i polo kalama oku iai pe e mau whanki i polo kalama nge koni kwa e mau ki mā ulu ulu. Oku e mau whanki i oku e mau ki hiva usu. Oku e mau whanki i tau olunga tau tau toko taha e kau tau tōle kereka. Kwa e mau whanki i mau. Ko e whakawhiewhia i peho mau aho a e mau wausia mau tolue neo ko tō tau e a e kau tōre kere ka ni ihi ka oku mau loto pe ke hoko atu pe ngā ue ko uhi ko sio ke he kaha u pa moe ngā hilanga ngā ue o ko awe whaka mohe mei ulu ka e whanonga ia. Mālo Linda.
1: Mālo apito Ana. Ko e hana e ta umotua o ko taha oku ki laumarie i he kulupu ana?
2: Ae ko e tau motua taha oku laumarie he kulupu ko e valuhiva.
1: Tau valuhiva.
2: Oia.
1: I he tau ko ne valu ko ke whakarele ai ngā ue. Ko e hana i hangahi pōre ko ke whepaki mo ia pe ko e ni ihi ko ia o e kau mea mi pā ana.
2: Ae ko e hange ko whakatala noa rinta. Ae koe whikau aki pepa moe whakamatala ko ke whai. Hange pe ko whakamatala ko lahe kau tō tau he kulopu moe. Ka he tau a wau. Ne ma o si a o tau u hiwa whā. Te ako hiwa whā whakamui mui taha ne e tō tau ia i sanuari. pea kwange koe koe whakatala noa. Koe ngahi mea kumau whepaki mo ia hange koe ni koe whakamea lele he, ke pick up mai ki kautou rekereka. He kwange koe koe whakatala noa. Oksilai pe ki kautou rekereka kunau si nofo i api. Koe ke nau lava mai ke ngai feo i anga koe ni koe uhi koe ke iaha taha kene drop off mai mo pick up. Koe uhi whai ngata amaki e. E whanau he ngau e anga pa whangamoko puna kai si nofo toko taha pe i api. Ka kui ai pe e mau si o kia ke kaha umo e whakaamu pe e waveni pe hataimi e solo vai palapare mako ia ka teku mau tonga.
1: Malo ana ku hoko foke ngahi feo hi anga kone ngahi kulopo tau reke reka ki hono. Whakafiefia i pe amo whakamana ko kia te ki nau tōlu. Ai lava ke nau lava atu ki e ngai whio i anga koe ni o whio hi ai pia moe ngahi kau tōu leke leka kehe. O iai nei hawha ahinga polo ka lama ma kehe mei he whakamalo hi sino ana o ku lava ke kehanga o whakalere ma ai kau tōu leke leka koe ni hange koe ni koha whakaawheha taha mei he mo ui pe koha ngahi ngai whakamea ape koha mea kehe o ku mo toi whakalere i he ki fio hi anga koi ni?
2: Iyo, malo a pito rinta, koe tau kone ua ko mahili atu, na e whainga maaria e mau ki konga kere kere mei kan solo. Pea ne mau whaia e mau ki i tōku mala. Whaka mānako pe ki kautore kere ka, na e mau e mau ki konga kere kere o maunga we ake ai he tau e ua ko mahili atu. Pea koe tau ni uktu e whai pe si o ke hoko atu. Nai fai pe moe mau whanki a ahi, ai kau toure kere kāpe. Ko ui ngā hek mau kau atu ki he mea ae wakatau tuā o whaafai mau pēti sema, whakamatakari. Ai a iai e kau fisi, koe haamoa, koe niwe, koe tuvalu. Ai a koe tonga pe ua o ku lesisita ki ai, koe whatwhata maafana pe lola haevalu. Pea moe kulupu koe ni a hape mata mei langi. Aina maukau atu ki ai e tau kotoa pe. O kuikai ko ha uhinga ia ko mauha ngai pare mau ngai mea. Ka koe kai ke loto ai kautoure kere ka ke tukuange ho tau. O tau ngahi ngā aue whakamea a mei tonga. Na e langa hake aki ki tau tolu mau ngai mea pe. Ka maukau atu ki ai. Aki mau tolu he lele koe ni. Koe mea pen he momoko ka koe tai mwe fok mai mafana. E toi foki peke hoko atu e toi ki kumala. O ku tokon lai ia. Kai peke ngata ia

0: Ko he aleva ai hiri ai katoanga koe ni upe kono whailonga I oe magamaile ta o e valo malo o e ngā aue koe ko mō whakahoko. Ko he aleva ai visone ki he kahau.
1: Malo au pitolinta, koe maulele mai na maukamata ki pe whakata ua. Ai a koe tau kosine kei ke mau whailonga I ai e. Ai kulupu he tau fitu ko tau valueni ka okuyai pe e mau ngahi visone ave pe ofra moi mei ulu ke mau peinga ke mau lavai ngahi a visone ko ia ke tokoni ki he kautou lekeleka a ne iai e ki tokoni na e whakahoko mai tone I sinta te mau tolu ko ki skuta e ua Hange koe ngahi mea pehe, tokoni mai ki e kautou le kereka, kai ke ngata pehe ngai woka, ngai mea kakui ae ngai mea, oku toi tokoni lahi ai ke anga ai mo ui ai kautou le kereka. Ana mai ki tone I sine ua koe ki skuta pe ana e osilava atu iao, whakahoko atu ia ki e ngotou le kereka na nahanga o ngawe aki. Pea ko tō tau e taha, pea ko osi fafoki mai te ia e family, ka koe taha peo ku ki whaikia I e siyo he taimini ku ki tuku peo whaikia ngā au. Ka koe ngahi I visone koe ki he kaha o a ukwhia mau pe ke tau whaiha toko nia kautou rekele ka he kumahu inga au pito si kautou rekele ka. Moeanga e nau nofo toko taha hona ngahi api. Oku ei pe e mau whaka amu he mau kawat ke whanki I feo I anga pe a moi wakatau tua whakapule lulu mahina kotoa pe os. Oku ei e nau ngahi o mai e ngahi ngahi kakai o mau inga na mau lea ai o kau ia ke tokoni ka te mau tolu kau tolu kere ka a ngahi mea te mau whai mo ngahi hange koeni ki he kakai o kunau lahi o nau ngahi whakoutua ke nau o mai rewa mau o talanoa ki ai o mau vahe vahe ai kau kau le lei e ka te mau tol a si kau tol e kere ka he whiohi o mau whai linta malo
0: Whau malo lahi atu ki atu koe ana tue whoki atu pē ki atu koe pe oku iaha mea kehe ku ke toi fie lawe ki ai ke tuku mai whikau aku mui polo kalama ko ia o e aho whala I te pea ka ikai pea ta whala osi ai pē malo
1: Iyo, ma whamalo lahi atu e lintahe ma uwhai ngā maari e. Oku honga au pito ke whine motu ani ai whatala noa oku whai. Pea kuia I e tala monu moe o whaat ke si kautou le kereka kotoa pe I Aotearoa. Oku whai e mau ki I whakailonga iho mau aho I holo pe koe ni alu ki malai wakapuna I he taim tātaha e whalaite ki he uātaha nima. Pea koko upu ke fie ewa mai ki ai, koe ka whetu te ke ewa mai, ewa mai ki ai ke tau fie fie ai mo whakailonga iho mau aho koe koloa pe ke tau fie fie koe mea mahu I ngā ia. Pea koe tala manua tilin tā ki he ngāwe lahi kumo whai mai mehe nā mālo au pito si I om whai ngā maari e mau tolu, ka koe ofalahi atu ka ke pouria.
0: Whamalo lahi atu ki a te koe e Ana Maria Halatanu. Mei he kulupu whamalo I sino koe e kautou rike reka whatawhata mā whana o e lolo a halai malo. O atai pē a e talamonu ki a te koe kau mā e toinga kotoa o e kau me mipa o e kulupu whatawange ke mou ma o ha aho katoanga fiefia I aho whalaiti. Tamaiki o loto nei a fu me he si o loki o e vai ko leilea o a te whaskoe ni ma a koe ana pia pehe foki ki e kulupu. Malo.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko mahi o tu me kau taha CM Gans, me na whanongono ngomu tu waki ke wikeni. Malo mai.
2: Malo mai te tema penga mahi e. Ho eik me kai ngā tonga au te pia pake TMK. Te ke oa tuai pete hui ke katoa e tau tu waki. Te ngai mea lere ko tope o kui e ia te i e taimini. Na e tau mai poke hui kōsi e tau utapo e aho tope le lulu. Iuti, pate te hango puru, walu. O kui e ia te mwe ngai ka kai bensin nere o kui e ia te e taimini. Mo mea mea makai, ya mo mea lere mea e. Tua sila, ni mawano a Great South Road. I loto o tau. Mie fia a kesa mo mele ke tali tali rei mo tolu ai. Manatui. Fia telefone a kesa ke ndoa ua ua. Oto maluta, pani ma pitu iwa. Tau ke fema ake petu tak mai ki ai. Pepe u pahu ika ke au ki ka aue. Ke totongi a ki o mea lere. Pake petu tak mai ka tegna u tolu. Oko hea fia fenga mea lere ke fema u fia fia vetsi om ka ke toko ni mo tolu. E fema ke ave hao mea lere ki tonga. O kwhia fia tia kong kaa ke toko ni te teke mo tolu. Mana tu, ti mua pake fai tu tūni ke ai hau mea lere, fai tu tak ma kateo, kong mai hot, ka tefoni, noa uoa, ni wapi tolu, wanta hapal palu. Fia fia ke toko ni lai et ka teke mo tolu. Ha fai nga pehu I te, e mara e oi kwa kaa. Ta si o mai ka ma tolu ke tua sila, ni ma wanoa, Great South Road, ilo to tau, o kia ia ake to me, ke ta tanja tere mo tolu. O whara ia tu me kau ngā ue TMK.
3: Komo alo kife.
4: Te ma alo o awe ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
3: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holo ke ta umotu a ke ni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke ma u kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa valu no noa, hiva ua fa, fa tolu ua. Ki ha ngahi fa matau, to e lahi ane. Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
4: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
5: E hao I he mei li.
7: Fua fua ma u hato api, koe misi a ke whaamiri Pacific ko toa be. Koi ai, koi misi koi au kumalawa ia ke mooni I he lolotongani. Pea mwe awafare, awafare. Central Pacific Collective, mwe nau programa ke fuafua mau hato abi, koi programa ni liu mo uia. Iono ngawe I ke malawa he ngahe Family Pacifici o mau ho nau fuafua abi. Fukau korewa e ulak stepu, ya ke mau ho fuafua abi. Pea ke fitu utaki mai ki atiki mautolu I a haone, ke ke mau e ngahi mea kotoa pe. Wakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe koe telefoni ki he noa valu, no noa, ua ua, ono ono, ono.
1: Kore whenga maari koni ke watu ai a ki whanongonongo koni seti koini. Whakaturo watu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, Moe kaukoristu tuku o tau whahau mo pilorevu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire I mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pea me I hapai pea me I he pure ako Moi whanau wako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilorevu. O kumakatu unga ke whiingai haki I mea ifi ke si ngā aue aki I he akololo tonga. Pea kumakatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni. Pea moi hapai ko toa pe kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mo mea mai Tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho ua whao si rai wa awhe wano. I whekoa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile I mangere. O kumautu ipe te mou talirelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiwa wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu komiti ko istutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa Malo.
8: Oik maka inga tu loo ka atu mua whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kaumemi pa ae Kulupun. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e pia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po ahopule lulu. O wiki kotoa pe taimihongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ike mahinani e whahoko ia he ahopule lulu o wiki kahau ahua hiva. Siulai wa afe wa ono. E iai mo ngahi pare ke tau fe auhi tisko uolosi pe mo e aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe lota maa whana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani mo kau mai ke tau porokalama wha malo sino pe mo whaafe ohi he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia ko e moto ia ai We the People. Whapapatu perik tala noa ofisa fituta.
1: Ko kore whenga mariko ni ke o atai ki whanongo nongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga koe fwoi talo tonga. Koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Kihono fakaikiki, pia mao miyai e tua sila koia, te ke mau mea ia fwoi mea kai koe di. Malo.

0: Mohammed Alava, ki he Ebefini, pe a hangego ngai whatapue ko a whaki, tā moturo ka e whahoka whatomia ko ia o e Tiapini. Ko hau sevi tāuru a te pokama maramaheni ko ia, a e society rea whatonga, e okalani me nusila, to whepeha a tapai mamani o ke whanau mai ke pokamani, taritale rei koe, maro mo e tato e he au sia, ai ho wani. Whamaro ai pefoki ki he kaunga koea ai re teo pia mena, mai whakamari e koe ni ke tawhiro ngā ki ai he uke wokto ape. Ko e whatongia foki o e society le whatonga, ko hono pātoroa ke mo whenga i ke whakatolonga e tau rea ke tuputupua. I whetu ko toa pe utau iai ka e tau te whita foki ki tonga, ko e tupuanga fokia, pia mo e nofo angaia o e tau matai koloa koe ni, pia kua ima pe a e mau hohaa, ko e asmai koe ni o ku whakaau pe ke morea te tau rea, pia kua e mau whenga ke u ki eni, ke tau whenga o e aki, ke pōpōua, a hono whenga i ke hokoa te ngahe ngawe koe ni, ni rangamai me kouhiri, ka te whakalolotanga kouhiri ke lava, o tauhi e tau rea ke tuputupua i hono whonua. Ne ongo koe ni ku tauhi taka mūri. Pehele pehe koe uke o katoa peo mau whakawhe i mai hāni ihi o e kakai koea o kuna ume a ngāwe a ke tau rea ke whai hapota anoa mo kuna tau. Ke tue mahi no ange a e hono aonga a hono whakaonga e tau me a ngāwe koe ni. Ka tātua te whitoko ki he wakai koe hā ai ngai matu tama ki anga o ku hanga mai me ka hau o matu o ngai ho ha ko ni ke fratolonga mo fai anga hanga o ko na ke frasi si ai morea tu ko ia seria na ta o ma wa e pe mo e ko a ko ni pe poni o ku fa fe ai ai ta fai ngongo i loi o ku na o i re te o pe kai na tai e televisione fo ngai ta lai a sene polu sene ma mo la va mai ki he programa so ni ko le forma vet he kai ki la va tu ki he ki studio he fi fini o ki ai ki fa mi ki uta fa tu pa ke pa pa pe ki fa mi ai pa ka lo ma te nai ve lo ri ko ni he ta fa ki ka ta be ko ki a fe do ta ri he ka wa va hen ki fa ha ka fa to mi a ka ma o la va mai ta ri fa fe ko ni ki programa po ni
1: Malo pito e mauwhenga maria e se fita pia koe a whakatapuhe ku osi hono au whaki ka e tupe mua ki hua whakahoko atoa ia ki i a polo kalama koe ni o e fefi ni. Kofa malo ia he mauwhenga maria ki ta polo kalama e se fita koe tokotaha koe ku a sio koe tokotaha pioneer koe tokotaha koe na e fai a e mui mui molo molo mui vae a tupe i ho o ngā ue lahi he kuhiri i he tau reti opea mo televiso ne koe ai koe ongo i a loto maa whana au pito ke kau ato he polo karama koe ni o e fiafini koe hi koe fuua whakaafe ma olunga koe ni a koe ke tuku mai ke ki i a motua tai i loani ka gofa maa loa tu he whenga maari o e fiafini
0: Koe sio pe koe tato ke mea ku umai no mai me he whae whatongi a koe na kono toka ngā i e tau rea he te whakoe whae ongo ongo pe o kumahina mai o ku ke lava he ongo rea e ua. Pe i ene pe he, o ku tui koe taha ia, a mea koe ki tau whakatoka ngai, ai kehe, ai ongo mea ngā ue koe ni, ai ingirisi, pe a moe rea whakato ngā whoki. Pe i he, pe koulavi, pe whoki o ku ke lava loa he ongo rea, koe ngā koe ngā ue televisione, pe a pepe moe rei ki oho. Ko sehu i pēni, i ho whakahoa a ongo rea koe ni, i hono ngā ue aki he whai ongo ongo. Ko e haa mea koe o ke whakato ngā i o ku haa mahino mai, i he ongo mea ngā ue koe ni. Ahona whai kehe.
1: Koia, ko whamalo atu se fita i he fehu i mahu inga koia, pia ko whatulou atu koe ko ha taha ui o fuusai e rea ia koe malo pene, mau e ki whaia maria ke whai ai a si whatongia ko whakakoloa aki ai motu ani koe ta ueni hongo fulu maono e ku ngaue koe whai ongongo heni i he fonuani, pia i he taimta tau o ko laukau aki ai rea tonga, ko hi koe fōnga ini o ku lavai o whai ai e fetu utaki pia moe kāinga, ko sio peki he fai ke kehe. Na kamata koe nie ku whenga i he mala e oia ko tau te fito ke tawha koe nie ku lorotonga ngā ue, he tawha ke whakamafola ria. Na ufie mau peke uhoko ko ha fai ongo ongo. Ka koutou si au tau maulunga ka pau o koulava urea I he kurea tupuanga. Ko ia koua whamalo iai ki he whamiri ki hoku kāinga, tau te fito ki kongo mātua, he ko apena e rea whakatonga pēia. Nei mahu inga au pito e kei pukepuke rea whakatonga pēia, nei hange pē koe na tula pēia o mauanga mau mo'ui koe rea whakatonga pēia api. Koe tōk rea whakapapalangi pēia he alukihe ako mui ngā ue. Aia nei fu mahu inga au pito ai rea whakatonga ni ongo ko mau hiki whonua mai o ui ai whonua ni ko ho maua feitu ui au maua nonofo ai. Kai ke he koe mea ku maarie, koe kamata koe ni ku whaifatongia nau whenga peke wako pehe ilo whakapalangi. Ka koe kusio koe ni I he ngāue koe ni o kou lolotonga I ai, o mahu inga ke tala e tau ngahi o ngongo, pe au kuei taimi ni ihi, koe ni ihi koe ni o mahu whakaike eke mo tala noa mo ki nao tolu koe ni ki he ngahi o ngongo, o ku hange koe kuto e whaingo fuange tala noa ka pau te te rea whaatonga. Hange koe ni koe ni ihi ku whaha tala noa ki ai whika aki pia mo e ngahi mea kua na wa usia, ko hangahi mea kua hoko ki hona mo ui, wai taimi ni hu hangahi rea muri ia o ki tau ta ofi pe ku kiki ne lava ia o toi whakaloloto e nau whakamatala mai e nau ngahi a usia. Ka kuk wakai koe kuk ki iafe koe he rea whaatonga ia o kuto e whafu ofa ange mo toi hange koe kuto e lava ia o toi maari ange ma tala noa pa kuk ki ongo I he toko taha koe ia ku whai ai pōtala noa pe koe ia whaka eke eke koe ia o ku hange koe kune toi ongo ia ko mōrea toi ongo sia ia ko toi ma lava ange ki ke tala noa mai I he whonga koe ni o ku lava I e taua rea whakafono. Ko ia ko ua sio ko e fuu o koloa, pe koe na ui koe ni ihe a te reo Māori koe taonga. Koe koloa mahu inga en ke tau kei puke puke pe, heo ko wakai pe ki heanga koe ne tau whononga ka pau e I kai ke tau whaihanga au he tai mini e more e tau rea. Pe ko wakai tu pe ki ngai whonua lahi, ko o si whainga Māori ke wholau ki ai, ko French Polynesia, ngai whonua koe ko Tahiti, ko New Caledonia, ko hau foke ngai whonua muri ia ki ai, pe ko hanga ko ki mōri atu, pe ko ai taimini he ku lahenge rea wha Flansi e ia, he ngai whonua koe ni, ko Hawaii ia, ko lahenge rea muri ia, pe ko rea wha Piritania, I he rea koe ni e Kanaka Māori, pe ko e kainga o Hawaii. Ai au ko mahu inga pito ai tau a ngāwe koe ni he loroto ngani, pe ko tui koe ki I a tokoni pe ia, ai reti o, mwe ngahi polokalama tonga, ke kau peho no fe pou pou ak mo no teke teke peke a mahu inga ia mo toko ni I ke kau mai e tau tau tupu pe mo e hako tupu e fonua he ko tau fu toko lahi he fonua ni pe ko lahi fe mari aki a ia ku kai ke ha mea kovia e tau fe mari aki mo e ngahi matakari ke heke he ka kou tui ko e mea mahu inga peke o a ngalo ho tatonga na iha aho ko tau hanga mai o pe he ko ko fe tau rea tonga ki he ko e hae mea ko e te tau to e ken ke computer hiria na e tonu peke tau fai e tau tolo e ngā ue ko ia ki hono puke puke e tau koloa ko ia peko e tau taonga a ia ko e tau rea whakafonua.
0: Mabita sione, iyo, koe, mai tari koe nā koe umahinu mea ngai mea lai, ka te ki huatu hita whak koe ni, koe hā ho ta umotua, o ke kamatai koe ki ke, ki hā koe rea whakatonga, ai maha koe koe eke tēnā, koe nā ke tau whiha ho mua, a mai o nofo New Zealand ni.
1: Koia, nau tau hiva, aia koe wholau mai ke whonuani kou hiko ku tangata e kiri koe tufunga nai hao langa e palelotu koe ni tuinga papai I whāwona I mangere. Pa nau hao koea nai sai sai pega nai keke hafu fefe rea whakapalangia he taimi koea. Ka nau tupak pe he whamiri nai toko lahe ni na nau ngawere ti ope I tonga koe whamiri koe ni ufa e ai kai ngā hei muri ko a Mateaki wai mo mere hei muri na nau ngawere ti ope pia pepe foki one of our legends Tawake Fusma Alohi. So there was always na epe ni he mau whamiri na nau ngawe here ti o ai nau ai pe ku ki ilo si I pe ki he whamafola ka koutui mahalo koe mea o ku mahu inga ke o ngalo ya tau tolu o ku levolo ke ke he tau rea pia koutui ko si mea epe ni hou e pia lau ilo ke ka kai fonua ka koutui koe mea mahu inga ke tau puke puke ia o tokoni ki he hako tupu pia mok nau tolu koe ni o ku nau lolotonga a ako e tau rea ke nau Ilo le leiki he anga koe ni fōtu tu e nofo atonga. O kua e rea ki he tui, whare tui. O e rea ki he hou e ki. Pa pepe fōki a e rea ki a tau tōlu tō e ngā kakai whonua. O ku tōnu peke tau a puke puke. He koe me e ku tau kehe hai mihe. Ngahi whonua Polynesia, ngahi whonua Melanesia, ngahi whonua Micronesia. O ku kehe atonga ia he ku tau aipe tau le volo le lei. Pau ne hanga whailonga mai ai whaka apa apa ai. Pea mue ofa, pea mue tau tauhi waha, waha a he tau hanga koe ni o ngawe ake ngahi rea a levolo kehe kehe. Ka koe mea lahi pe ia, aia nai kamata pe mei api, nai pe ni ihe a takai nau tupuha ki ai nai ihe whamafola, aia nau hange pe nau mako ako pe au ia o whanongo pehe rea pe koe taime ni ihe koua manatu keu keisi ina maare ia pito he whanongo hiva koe ni hange koe ngahi mai mueta hine kui ni fuiva o whangatapu o iloai whangafui rea behe kōhiri, ngahi mea māse nia mehe kōnga koe, ngahi mea ku maari au pito, aia na e kaupe he toko ni mai ke ua tātā naki mai e ku ilo koe ni ki he me ani, kaku lahi au pito, ai ni ihi kōna ua kamata mai ai ngā ue, pe ku whamalo ia i he society koe ni o kuke ngā ue ai e se fita, koe uhi koe tau puke puke mai ai koloa koe ni he koe anga e tau ngā unu mai ke ngai whonua muri e ai pe taimi te tau ki i whesio whake pia mwe ngahi mea peheni aia ku tau whemau ke i ngawe aki ke mo ui pia mo manongi mo alaha e tau ulunganga pia mwe tau rea whafonua.
0: Tune koe koe mea thongo o mahi no mai me whamantarwana ke o mai ane nai ange koe mā kehe kehe ai o ngorea pia kui aiho nā ngō whatongia. Hei kai ke lawa ia, ke lawa e he ingirisi ki ne whakakato ia. I he tau nofo whakato ngā, pei kai ke lawa he tau rea whakato ngā whakakato ngai mea kehe kehe i he rea ingirisi. Koe mea kouha mahi no mai he ngai ahone i he tau seo koe kano ngā ake rea i tō ngā mo tau tupu hake mo ia. Alo tai mi, mo ia o tau kā inga, o kuna o whakamama wha e ange o pētokua o pū. Ao ngā ngere a ingrisi, pe a kui ai peho no mo oni he tawhake taha. Kono ngā koe sio koe ke he whingawa e aki moe, ngā siulaise ke ke hanga ko muri, o tātou te whito ki hono whakahoko koe a ngai reso ni he ako moe ala mea tehe. Ka koe mea koe no kumautu aki, pa koe whaampe koe hanga ia a sio a toko lahi, koe koto ngā ia, koe whonua o totonu ke rea ua. Ka ewa na amate a etau rea i tonga. Koe nuk tau mai peo whakahoko ia heni, pe koe tahaia unga mea o kumau ingai po tā romo koe ko hike toi mahi noin, ka kia nā tōru koe utikai ki nā oa usia whakaukau koe ni. O kia e ngahi ilo, mo ngahi ongo, e more ia mea ki tau tōru, o ka pau he kai ki iaha tau rea. Ne ongo ingrisi, ta mohono, ne mohu rea ane, ka koe ngai rea ni ihi, mo ngahi whakaukau e ni ihi, he kai ke malawa he ingrisia ke me makupusi, ai ilo mai loloto koe na aleka na ke unga ki ai. Pehene pehe koe taha mea fuka upai ke ai ai toka ngā mono tuu aki. Na e taimi na ta folawa mai e ngai bi i tau he kuhiri mo hanga fuka tuu tuu e nofo i tonga. O aluha ke ne ingrisi ke maolunga ngeia pe ke whakaanga ia ngeia i he tonga kai whakangalo i e tau rea. Koi whakaamu ke ua na awhi auhi e ngorea koi ni ke mālohi e taha kai fo i e taha. Koi whi ngai ke na mālohi lo ua, koi hi he e lava he ingrisi ke ne hanga o whakahu mai ngai ilo kehe kehe, me he ngai sivaisa kehe kehe, he koi rea koi mohu rea whakepa koi rea kaukaua tai e mamani, pe e whi mao i ke tau ngā oi ake. Koe rea whakatonga o kai kia hanoua o ki taha pē ona. Peko ki tau tōru pē, te tau mahu inga i ai, peko ki tau tōru pē o ki ai hono aunga ke ki tau tōru, i hea toi kakai ke heange. Pēine pēhe, koe tahi ende o kuuki, mono aunga i pōta anoa mo ki mō tōru koe no mō whakaunga e rea. Paka inga tai kai toi mahi noange, ano whakawhai ke hei pēhe ni, koe ke oa e ofo, pe oa na hola, a tau kakai, mehi e tau rea, he e fie ma uro oa pe. Koe taha fo ke mea o mua whakatonga, koe hi koe na uku ke vilo sa kai holo pe, he whakahoka ngā oe, alwi tonga foki mai, alamo ke foki mai. Koe hao whakatonga ngai, koe sio eni, tafataha ki tonga, he koe taha e tau mua koe umawhinga ki ai, ke owa na amate a e tau rea i tonga.
1: Koia,
0: koia. O kia e mau maha mahalo, o ku alpeta i mia mo e si isi i ange a ano ngao e ake e tau rea i tonga. He ngahi tapa ke he ke he, tatau te fito ke ngā e whakapure anga, tatau te fito ke tau tupu koe ni. O pehe a o si ope ku ke he ange ia.
1: Ko e wakai peki ai nau i tonga fuke wiko o si peko e ngai whainga maere peko u lava wholaua toai ki he otu whirenite ko e futapua ki lahi nau wholaua he mea kehe kako wakai peki ai o ku lahi apito e ngai matakari kehe o ku nau i tonga peko ngau e aki foki pea o ku ngau e aki foki aerea whapiritania ko hiko ne vave e taim ta tau ko tau hanga tau tolo ohi mai ai ulunganga ko ni whakawesi te o tau hanga tau tolo tuu e taungahi rea whakatonga aia ke vave mo toi ki mo teni ange mo toi vave ange tau fetu taki aia ko sio ke aiko e mea lahe ku ne hanga o fetongi mo liriu ko ene tau rea koe ngā ki koe ni text pe koe tau fetu utaki he tohi koe ni he mitia whakasosia re ku whakanounou ko tau ngā ke tau tole docs o whakanounou aki e toko toko ua mwe ngahi mea pehe ai au ku kou fiefia ku ngā ke tau tupu ka kou tui peo ku tonu pe ke o ngalo e nau tolu ai fo i rea totonu mwe mea koe ni o ku mahu inga i hono mahu inga mahu inga ia hono kei puke puke ai rea totonu ke oa ngalo. He ko e wakae motu ani e ai petai mini heo ngā ke urea ni heo kua hange ki ngari tai whakapa apa. Pea ngari kovie ke tau wā nofo. Ka kousio ke ko e miti e whakasosiare mo ui whakawesi te he ku lahi ange fo ki a ngā ke ai interneti i tonga e ki e vahau pep. Ai o ku lahi ange ai sio mo wakae mai ai tau tupu ki he ngahi mo ui ulunganga mo ui koe ni e kau muri. Aia koe ngahi mea pea koe tui pe, ka koe anga pe fuki e taua ngā unu mwe taimi, ka ihe taimta tau kua ke mahu inga pe a ngahi ngāwe koe ni a ngahi whāmiri mei api ke whai pe ngahi ako naki, ngahi toko ni koe ni ki he whānau ke oa ngālo, he koe mea mahu inga fuki oa ngālo e tau whai ka vei koula, he koe taa fuki e toi ngahi mea kua ke i tuki mu ai pe fuki a tō ngā ia. Ka koe wakai motu ani, o kou fiefia he taimilahe whanongo he ngahi whau fo o koe ni ai tau tupu kuna wafe ki he ngā ki koe ni tau rea whakatonga pe koe ngahi mai moa pe koe ngahi whasi koe ni me he kou hiri unau te hanga o whakafotunga fo o mai e nau hanga hiki whaka reggae whaka hip hop ai aongo koe ni ngahi whasi kau nau ngā ke tau rea whakatonga ai tonu peke o te tau fuu loto mamahi he ngari kehe pe ngari fo o ka tau poupou ipe mo whamanatu peke o a ngalo ai tupu anga pe mwe kamata anga koe ni ngahi tala noa pe koe ngahi hiva koe nung nau ngawe aki. Koe ki toko ni pe etaha koe rea o kumahu inga ka ihe taim tatau koe whaka amu pe ai motu ania ke oa ngalo mwe tohi. Nau kalasi pe i he rea polokalama rea tonga koe ni a university o aukalani pe mo a toketa mele naite. Pea nau ki kamata i he tohi. Pea ko wholofo ke haue ki he ni pea ko ngalo ato e ngai feitue ke tohi e whakau a koe tolo i mwe whakama mafa mwe mea pehe. Pea nau fu pehe ona e sai pe. Tau whamanatu mai e mele naite tau mwe wholau o kulahi apito e ngahi mea na gege fuusai. Aia kou whamanatu atu pe he taimta tau koe rea pia mwe tohi o kuton ke na ngai whakataha pe i he taua whenga koe ni ke ngaue ake taua re whakatonga. He kou sio pe ki he taimko no kwae whetohi aki he mitia whakasosia re ko hange koe ni koe mālo. O kua e ngahi toloi un hange koe fefe, o ku kike spela ia pe mwe. Kahi pia pia, koe whanki mea pe ku whakamu pe ke tau, koe lahi koe tau ngawe aki, koe lahi hono hoko pe ku hano molo ia. Koe anga ia tau whono ngā wasi anga maheni pe taha kotoa ki he ngawe ki koe ni e tau rea pe mwe tau fetohi aki koe ni i he ngahi whonga anga maheni.
0: No nga ko sio peke taimi io ko e ko me fokila mai no mai he o ke isi ha ke ni ta hiva ha o fetawa ke be mo e ataka ke o la hanga no ga ke inglisi pe faka ke ga te atonga o ke a hanga family no fono le te pon ka na fana o na e ta o hiva mo e to ko ia e ia na faka amo ke ke falere mo to koni ke o ke fra mana ko a ta o lea ke na ola wa nga o ak ko yo o mana tu ko ha fainga mena ke fai i ho ke si i mo ke tu pu ha ke na fai i family ke ke ho ho ko tu ai a ho faka nga idea ke ka nga tai ke fra mana ko ke ke lava o a usia a tu nga ko ko ia he a honi
1: ko fe hu i ma hu inga ia se fita pe ko a mana tu ke tai mini ko ko musika pe ko ngai fasi un ne toko ni la hikete au a i heke ia puke puke gurea bo a ngau aki ko ni ta urea a fakatonga ko ngai tai mini hi ko te fola wa tu ke fonu a ke pe ko tai ko te kite mai atonga ko te ta pe aki fo i fuiva fangata po o mai lei ola pe ko ia a fasi ke pe ko ia sina e ko to manatu peke ngahi a kuhiri ko hange ko ko to e fai hake whakalaga manatu. Pea koe taha pe ngahi fōunga koe ni ko a ngawe a kiai a ke puke puke e kurea pe he taimta tau koe tau whanongo koe ni ke ngahi wha upe mui ngahi ma i mua e taahi nehe pe mua kina utolu ku iloa i he malae o i musika o ku lahia ngahi koloa te tau ako me iai. I he taimta tau ku nauhanga o tā laiho tau whonua mo tā laiho tau tonga au to koni lahi au pito ia. Taimta tau o koe anga foke mo uye tonga ku mea mahu inga e lotu. Koe tohi mahu inga au pito o ku to koni lahi ai pa ku o si hiki pe ai e tau rea mo e ngahi mea pehe tohi tapu. Koe tau ngahi himi. Pea mo e ngahi aho ni foke kui ke toi fulahi newspaper ai hange koe koe taimi koe. Na fai ai e taimi koe kalon kari he fonuan pe koe kere a. Ko lahi ange pe ai tuku mai ngahi ongongo i he media whakasosiare. Ko ia kuko utui mahalo koe ngahi me ai ni e malawa ke whai ai. Pe to koni atu ki Mautolu i Apina me he motuani. O kou kei mahu inga ia pehe me ani mo e toko ni lahi kouhi peko e ngāwe o kouhi ai. Ai kei mahu inga koe ni a hono puke puke e taurea. He koe ngā unu e ni taimi, koe a takai fo o e ni oktau iai ko tau fu toko lahi au pito i ngahi fonua muri. Ka i he taim ta tau ni ongo a ngahi tapa pia mo ngahi feitu oktau iai. Oku kei mahu inga pe e tau kei ngāwe aki e taurea. Ke oa mua na au ke he taimi, e ha tau tangata. Pei heni ko nau whakaukau mai, oh, ko whe ai whonua ko hau miai. Ko e hae rea na nau ngaue aki. Te ua loto mamahi au pito ka pau te tau au ki hatu unga pehe. Ko i ai, ka pau kwaiha aunga ai motu ani i he kumo ui i he toe. O e taimeo ko i heni ai ko fie ma u ke tokoni ke no whakai ai mohono puke puke e tau koloa ai a ko e tau rea whakafonua ai a.
0: Tione e pūru, malo a pita mai whakamari ko ni ke pāpau talo mo koe. I he whai whatunga a koe a koe e whai ngongo o ngā hoi hake a e ongorea. I tā māwai mai whanamari ki he programma pōni, tau whai ngō ai, ka tau tuk whilongo aki, i he taimta tāo ai pe, i he wiki ua mehene. Koe programma mai a e society e whatunga, koe se ki tāori tau tuk whilongo aki, kai māwai e lawa mai he whiwhine.
1: Māwai.

0: Benjamin Tonga.
1: Oko atoa ai pōpoaki fie kau ngā mamahi, me he pule whaleni kau mā ai kau ngā we, ki he taufa kua tō I he whamili koini, whamili fotu, kau mā foki ai whamili tupou niwa. O ate ki whanua nonga koini, pia tau foki mai ke o atu ai putu hono hoko.
2: Kore whenga māri koini ke o atu ai a ki whanua nonga koni seti koini. Whakaturo o atu, kai atu mua a ki whanua nonga koni seti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pōu a whao si urai wa afe wa anō, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire I mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia mei haapai pia mei he pure ako mo I whanau wako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga ke whiingai haki me aifi ke si ngā aue aki I he akololo tonga. Pea kumakatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngā hisiasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pea mo I hapai ko toa pē kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamaiki. E hoko ho mo ofa koi whakakoloa ia ki si whiingani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho wa whao si rai wa awhi wa anō, I whekoa holo le seri tonga, api ko tuinga papai o wesile I mangere. O ku mautu I pē, te mautari le lei e whakatangini o ku whai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, whetu utaki ke whika telefoni koe ni, noa ua taha, noa walu fitu taha, walu tolu hi wawa, Peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa, malo.
1: Kore pe whainga maari e koe ni ke o atua e pōpoa ki whakamamahi o Napoleone Vaka Taimani.

0: Fine talavaka ia mo e kauhiwa iloa ko ia ko e The Jets. Mo e tau taimiku o se miniti e nima me he hongo fulu. Whaiga maria koe nea ko whiwhia ke utatalelei a manawahe ata me he sia o la. Ke whai hawa kapotala noa ko hui ko e ngahi whakahoko fatongia pia mo e ngahi tokoni o ku nau whai maa ho tau kakai o tatau pe I he whakatau api pia pehe foki ki he tawhaaki ko ia o e pati seti. Manawahe maloe tau mau a e fiafini.
1: Maloe tau mau e fiafini, Linda.
0: Whamaloat ke te koe ai tāre whakaafi ke kau mai ke polokalama e pōni pia koulawe I pe ai lahi ai ngāhi whatongia ka o kuhonga o pito ai kau mai ke polokalama ko ia e pōni. Manawahe na ta talanoa tu pe foki ki mua ko e uhi ko e lahi ko ia e tau whea moka ki whakaseni ti ka o ku ihe taimi tatau o ku ia I pepe amo e tau ngahi palani whakatau taha ki he kaha o tau ngahi whamiri o ka wai ai whakatau api. Fokiat kia te koe manawahe ko e hae whakamuimui taha me he tu unga o ku ia I ai polokalama whakatau api ko ia ai siaola.
1: Malo pito ninta. Ki mo ke tari e whehu I ko tō mua tukpe a whamalong whaftai ki a tō mafi. Hoi ko e whenga maari u tau kauwhatahai ba mo e hau eiki ka mā e kainga tonga tau pe I Aotearoa. Pea mo e ngā rua pe e kina tau o ku mea mai ke proklama e whewhini. Pea ki mui ke u hoko atu e rinta ko fia fua whi loke atu pe e motu ani ko kuhingoa ko mana wahai ata pea ko e lere mai motu ani pa me I wawaulahi me I longmapu ka mā tanuku. Pea pe ki monga one ka mā muitoa hapai ya no fatau lahi I he tofi a whiara ke pā I habeu loto. He ki whanua mai ki Nuslani, no fo I Auckland, I Maroskol. Ya, o kou whakamata maki I he sia o la I ngāu I he tawhaki for financial lobbying. Hange koe ane ke talanoa I kai rinta e uraki proklamana ta talanoa I o whelawe I pamoe mahu inga. O e toka ngai kina I tau ki I maonga mo ui whapaanga. Tātou te whito ke tau hikwhanua mai ki Nuslan o ku iai e ngahi mea mahu inga ke whakatau mua ki ai ai tau ngai mea whapaanga. Tātou te whito ki he ki a tau nofuanga ai tatongi e rent pe a hange ke he tenta tau pe ku ke fua whatongi ai ngahi whatongia ki he sias ka o mā e whamiri pa mwe whanua pe a ihe tenta tau pe mahu inga o pito e e rintahange koe koe te whataanau ko ke kamata I. Ai, mahu inga koe ni koe mea koe ki whakatau api koe. Koe mau ngāwe he se aola. O ku mau tokoni ki whanki I whamiri ke talanoa mo ki nau tolu puka hae nau ngai tau mua. Ke he pē ngai whamiri puka nau ngai tau mua. Koe mea koe mau pōpou mō teke ngai whamiri ki ai ke hige mau inga ke whakatau a nau ngai nofu a nau api. Kau hei ke lawe pē linta ai tai minu alu pē ke hiki hiki ta tongi a rent pēa koe lelei taha no hono whalatalahi e tau ngai whamiri ke whakatau a nau ngai api. Pēa koe whanonga mai koe ni e ngawe se ala pe he wanoa wa o mai ki he ahoni ko overhead toko te au tupu ngai whamiri I Nusulani ka atoa ko ngai whamiri tonga ko lawa whakatau anda o ngai api. Pea neongo pe ne mahino mea peho eki pea lau ila ka kai tonga tau pe ai kakaki o lunga e pricing ngai api I tata te whita ki Auckland in I South Auckland pa bu whatonga I pe ku ngai api ko nama o aki pe ai wha kilu I lalo pe ni makilu e tau e fitu ke hongo fulko o si tā polo e me. Ka kohono lelei o e te whakatau api ka uhi ko e alupe te ki seni ti ki ai. Pea tuku whakaholo e koloa ko ia ki e te whanau ma to whangapoko puna I e kāu. Ka ko e tūnga ue e taimini e rinta mahina o bito pe e kei teke peke fukaka ki o lunga e house price kei tū maupe pea I tante tau pe ku te whainga maari e pe tato te whito ki hono ases koko he panke hano ha whamiri ke tari o ku ki whawhi maari e pe neongo ai ngahi announcement ai pureanga pa Manusia Bank te lawe I mwe tau OCR maina pena ki kakahake kaku kei ke whenga maari e pe pako e ngāwe ku mau whakako me se ao la ko no whakato to la rahi e whanki i whamiri ke ngāwe ngāwe ake nau ngahi kiwi se iwa me nau mai savings ke mai nau tipo siti la lahi mai whanau tako ni ke mātua ka uhi ke lava ke whakatau e api me lava ke tā e nau mai mō ke si e tuk whakaholo ia ke whanau me whanga mō kupuna ake ke tūnga pe ku yaku wau ki kei tai mini e linda malo
0: Malo pito e manawae Aui kai foki ke fo o ki he kau ngā we ia ki nao tolu kotoa pe unau ngā we. Ai to o koia oi ki i koi ni pe koi ki i konga e tau vahe ki he e tau kiwi seiva. Ai au hang ea ha tau paanga tarifaki ki he kaha unhe. Koi hanai ai mahu inga. He ki ai pia ni ihia aui kai foki ke nao kau ki nao tolu i he polo kalama koe ni kiwi seiva. Ka ihe whakahoko whatongia koi au mou whai pia mua ngahi tokoni whakawhai ngofua ki he ngahi whamili ai lava koi a e nau whakatau api koi hanai ai mahu inga oi iai e te kiwi seiva e taimi koi a ko te whakatau api ai
1: koi a koi a linda koi mahu inga whaki koi te kiwi seiva neungo whatau mua ke te retirement ka oku whakata pe whakia ki he ke whakatau api lava ke toho katoa e te kiwi seiva ko ke pe fita ha se ko e e pureanga pe a ko no lele e rinta ko hi ko tau pe ko hango ma tu ba ba na fa nau ka ko ngoma tu a e ko si o si kiwi se ba na wa ngai tau lai o si ma o ti po si ti e mi ka ko hi ko tam ko na ofi ofi na tau mo tu a ki rita ya o ku ke ki fa tari e ngai panke e ya e nau no pa ku hua tu lewe fa nau ko la la he ni fa nau ko nau ngā ue le ngau teke ke fufefe nau ki wise iwa ka ku si maa ti po si ti ai api mi he ki wise iwa ango maa tu a e ne fa ima he ngai tau ko kumari watu ai lewe u tari lewe he panke e ko uhi ko e ko whakatau mu a e wawe ni pe ritai a ango maa tu a pa ko fa nau lewe te nau hoko atu anu whakaose api pia ko e tau pehe pe koe, koe benefit pe koe, pe kono lelei pe koe, monu moe, moe tāpua ki, e mau e whānau, e nau whānau. Paku mawha o mai niongo, mahinu pe foki e rinta koe, koe sia o la, ke te mua tolhoi koe kāino teke mua fu, lawe e sia o la, koe sia o la, koe tau kau tātonga ia, oku i he malumalu e sas metatis nusila, kau koe ke pehe ke maungau e pe ke kau meme pa sas meto si ungau e ki he ngai family ko tape he pasifiki kau koe ke pe ngatape kau tonga kau koe hunga ki lawe gai rinta oku fate fito e maungau e ihe o mau faith based organization o mau fate fito pe ihe tau tapu mai ngai ime paku mau kuko fa to o mau mai pe rinta e ki ves for follow asia ihe to palo ve pi vai tatolu vesi uwa o pehea e kongi mua, ko tangata lerei, o ku wau e te tuku koloa ke makapuna. Ako tau ilo e kotoa pe, koe api, ko to whatau pe hato api, e a uia ke makapuna. Ako paku uhinga pehea pe tala noko ke kiwi seiva, koe ngon mātua na nanga kamatai, me he na ngā ue, pe a ai ena ki kiwi seiva, pa koe whanau rewan te tau hoko atu, pa koe whanga makapuna, kona tole te nau kai e monu mo ngai ta paku paku tu fa mo ni mai ngai family to la hirinda se nau ngai ma tu ko nau tatau mai he fononga anga ko kina tole mo nau fa nau ko kuna no fu e nau ngai api na nau o si anga fa ta we pa ko ka ko au ngai ki mi se ba
0: ma lo pito e mana va he me he tatala no ko ia ki mu a na e iai ai ki fonga na ke hanga o toku mai kau ki he vahe vahe ko ia o e te seniti te lia na atoko ni ko tau kāinga na e lai au pito ni e na nau fie ma o ke to e whakamatala iange ai ki i fonga ko ia anga e te vahe vahe e te seniti ne ongo kui kai ke tau pure e ki tau tolu ai anga fili ai kakai pe amo e nau anga e nau whakaonga i e nau seniti moi mea unau loto ki ai, ka ke kātaki, toi foki mua o toi whakamatala i mea ngiki i whaunga koi ok mou, vahe vahe a ki pese te fia ki hea, pese te fia ki hea, ke tō koni, ki o tau kāinga.
1: Oi, i o mālo pito rinta, pau wha mālo ati ki te imotau loto apena mō, mau inga ia, ka koe, koe sea o la ia, kui ai mau whi tefto inga au e, whakau kau koni e Grey, the T-R-E-I, a koe T, koe God, koe R, koe Rainy Day, pero i ko expenses pero i ko investment aya ko ki vai vai rin ta e fica lak mo be otua fica lak mo be ki fi account ni ko got account ki fra vai ki account ko ya fra ho mo be ho ki pesete ho ngo fu ta be be ka pau ko ho vai ko ko to lai te au ko ni ho mo be ho ki to lai te au os to me ti ki be ne ho ki to lai ngo fu ya ki got account pau ko tau mai peho week mo kai fun wa o ku yai mo be nga hi fa nga lo tu kau kau ki ai de ko hai nga hi fu nga wa kau kau ki ai se si e yai mo be nga hi ka ve nga nga fa tong ia ta ta te fito ki ta bis na le fa fa ta mo be wa nga se su na ba ngo fu ai ko ki ko ki ki peseti ai mo fu a ve ki ai o ku ha be mo yai he to mal kai va to lu be so ngo fu e mau inga ki ave tau tuku hau hongo fulu. E koi ki vahe, koi ki fui pangai hongo fulu, eh? Pese te hongo fulu. Are koi rainy day, koi hinga pe ia, koi heke he iai aho, e alo maria, e aho e alo tāmaki. Heo koi aho uhau te toia, te ki fua malua teke, ka teke ilawa pio fononga. E pe aho ia ku, tau pe hepe ko mau mau mai ka aia, tuku mai ka, e pa aho ia ku wai ki mea fua ei ki, ku matua fukfa, oku kai ke te alu ke finance company no o te top be meki account ni ko rainy day ko expenses oku pesetia fitu no au pesetia hongo full record account pesetia hongo full rainy day account pa ko te expenses leva pesetia fitu no eta pepe ka panga fitu no kau ka to ai te fra ho ha fu te u te te mea lere ko me to ko ne family ko to tonge ha uhila mo vai mo yakom ako pesete ira bajo ngo furta pe porque toda pa ngo fulu ya ko investment dia la hi na family ya ko na to na ki visiva to na to pesete ngo fulu ai ko ki visiva fi na pesete to lo se ha ke no pesete to pe ni mo e fa fo ka ka o ye to fo ya ke pesete fa ai ko te pesete fa kita pa pesete fa ma te nga we anga ari na family ko tamu fa tau api pesia na tau mua ang mau inga wika hati ki tau mua. To ore wa ni peseti hang o fulu anai ke ni investment ni. Ai ku to ihe ne ki wise iwa. Pe malawa beya ke te frawa mo ni ki account wui peke house account. Pa frafra ho mo pe ki ai ki se ni ti kou hika si o ki hatai miko e fra tau api. I hatau tolu pe tau e nim, me heni peko tau fo o upe. Ka upe ki ai kuos. Ba ole ba ai ko ki va ba he ko e nga ho be funky family ba ko funky family ko ni ko nau tala no ki ai te tu pu ko ni nau mui mui ke foi e ki foi pala ni fra paanga ko ia ai va ba ai god rainy day expenses we investment malo linda
0: malo mana va he o ku mea e be foki e he taha ko toa mana va he ai alo ko ia o e mahu inga koe o e ngahai whale nofu totongi, e ngahai whale rent. E lawa ke ke tala noa mai ki ho mo polokalama koe e ready to rent?
1: Koe rinta koe polokalama koe ni o ku mawhenga a ke pa mo e potunga e preanga koe Ministry of Social Development, MSD. Pea koe ki polokalama koe ni ku o ku whakawhi mai ngai family pea o mai e kau rea e ngai mala e ke o mo kau whakataha i he ki workshop koe ni. Aia koe ka workshop koe ni whakatau mu aia ki he te ilo e kita koe e tau tine ka kai koutau maa nofo koe ngai whare nofo anga o ku iai e tau toton ulua ki ia. Pei taim ta tau pe o ku iai mo tau whatongia. We have a right and responsibility. Ko tau totonu a tau tolu koe tau nofuna. Pa ku iai mo tau whatongia ke tau tauhi. Ke tau tauhi ai e koloa bo koe whare koe ni e toko taha koe tau renti ai he. Koe uhi ke koe. Ka iaha ngahi mau mau mga hi mea koe ia. Mana tu te pei te pon pa te tuki au kia he. Ka koe mea lahi taha koe te mire rinta e whainga taa koe ai kumi koe ngahi whare rent. He ku nga wha toi eke nga toi te bank statement ni mo te pay slip. Lahi he whangi. Palema, a kai ke a pihai ni koe a u totongi. Kai ke ngata pe he private rent. Ka ta tabi mo ni ihe ko nga whai ngai whare ko nebure ngai housing. Pa mo ngai whare pe ni ihe ku ngai kau taha. Ka koe tau mu aia mau ki prokalama ma kehe pe me prokalama whakatau abi. Me prokalama aia ready to rent. A mo whai ngai koe teu I kita. Kia taimi te alu ai o kumi a te whare rent. Pa taimi ni wha. Pa whaingata ai taimi kou te alu kou kumi ku. Wha hafu e ka tamu kati kou ka property managers. Te teo kou koi te hu. takia te whana au o skalo kalo pena tolu ya. Ai kue whanki whonga, we anga koe te whahu e te whanki whanki dokumeni te mbute apply ya hi. Kaule le, pako ki prokalamo koe ni na maulele he tafapanga kua osi, koe ni wawen tafapanga koe ni u te whalala mai pepure amna ke te omayu ke te whahoko e ni ki he ki a taukaka i koe hui koe pe kumi koe na ngai whare nuftatongi he. Mahalo.
0: Taha kwa tumua ki e tafaaki koe ni o e Batiseti e Manawahe pe a hange koe lau neongo pe koe hae lahi e te ki banga humai whaka wike ki he whamili ka oktau whaka amu maupe ke Malawa i o Whiawa.

0: ki I e ki sei niti ko ia kumai. Koe hana iho mouta koni me he tawhaaki ko ia o e patiseti ki heni I pehini.
1: Koe ia, e rinda koe, koe taupehepe koe fo I makatunga, fo I baseline ia. Ai mahu inga koe ke te hanga lewa I lerei koe wha uibe mea koe money management. Eh? Te lawa lewa I lelei e te ki mauanga paanga. Pea, ia tai mini foki uku o ku lawe I pehetong katoa ai whainga taa koe kuminga ue he tai mini. Koe ki mea fo oenu maunga ai mga I whanki whamiri. Lahi apita ni ihi e ku nau lawa o. Nau lawe na tō tao e keke, koe pai. E nau ngai na wha, pana honga pina tauria tu waki hake. Ai a koe tai mini e mea ke te sio koe haa toki tare niti pa kato ki tu whakanga na mahi o tu waka kita. E lava ia ke tokoni. Pa ku mau, kamatani ke mau whinga oi aki pa moi. Pa e moi pre anga pe, koe mahu o sija pe ni hiong nao sileli hei mea koni e kautaha e wanya e generator. Ke whenga I ke lesi sita e nao whangi mea ko hi, ka e lava ke lau e nao. Lau e nao income kou hau, oku si tax ka lava ke nao lava ngau I ke income kou ke whakatau api. Ai koe ni ihe ku nao skamata ke nao lakana toi fo I hala whanonga koe ai. Ka koe mea mau inga taha pe, he mea koe ni ke patsi e ti e rinda. Oku ai e mau mea mau ngau e aki ku inga la lahi tolu mau inga apito ke tokanga apito ke tau tokanga apito ke tau ngai mea whapaanga. Uraki, oku pau ke tahanga o prioritize, pau ke tahanga o siya ku whemea o mau inga taha. Pe whakatu umu te tau mua. Ka pau te tau mua ke te whakatau api tau fo ou, ka te mea eo whika o uraki, pa te whenga mau pege ki whapapau e au siya te whi tau mua, whika o uraki ia. Toka no ua ko e organize, pau ke te lau ki te kisiofi e te heanga ko e te whakamore, ma ngai mea hu ki ai e te se niti, ke whenga ke te ki, ngai mea e ke whiwhia mau ia. Ngai mea e whiwhia mau, he? Pako no whaka osi reo ka discipline, he? Ko pau ke te ki I kalusifai, pa mwha tāna ope whan ki whamuri. Ki whai mahena tolu koe ni, ki tā tāna ope mwai whamuri te tau, kai ke tau te o, ai e mea koe, pa mwha mwai tāna ope whan ki whamuri, tai mini tau ki kai kai nu tolu ope, greka, ai mwai tau ki supo hui mua, whai mahena pe tolu, he pau ke sivi he banke e ia, kai lawa ki siofi te pangi he te bank statement fui mahina tolu ko ia he. Ka koe mea lahi taha he tai mini e linda e fe amokaki ko hi. Koe kai koe ki te nofo hifo o siofa lele te ki mefapanga. Ai koe mau tokoni o fai mefangi whamiri, mau tau te fai whamiri o mau ngawe whakataha ki hino. Palani e nau ki se niti, mo si o koe haha whounga e te lawa ke toi tānaki mai ai, e nau income, he whanki ngāwe pehe o se nau ngāwe, wha ngāwe pehe kao mea koe, te hau tale reo, ah, te ki upa iti he tuku ai ngāwe. Lea ka nihio nau ngāwe, pō nau teo maa ai nau ki ngāwe, ke hene koe kos, he? Koe whanki ngāwe pehe. Koe ia. E to koni a ke income, e. Koe ia, koe mālo linda.
0: Mālo au pito e manawahi pe ko tui oku. Malama pe ki nga tolu ko ia nga umia mai ke polo kalamani ki nga whanongo mai te ria nga atoko ni ai whanga ki whonga koe ni ki a te ki nga tolu. Fok e atu ki a te koe, viaha mea ke heku ke toi fie lawe ki ai ki ta whaka osta ke po tala no ai poni.
1: I kai rin tāma ko e koe whakatau kei atu pe ki he ki atau kakai, ni hiko te ki mōra mea siaola, ko e oku mau I Ellerslie. Ofisi I Okalani ni wai mama ofisi taha I Gisborne pa koe ngai sevis ke he ia mihe tafakun ko ia he financial well-being o ku ia me mawa a ki travel license o glede pe mihe lena restrict alu ke full license mani o convert I goe nao tau ngahi license tonga o ku whapaanga ko toa pe ia he pureanga ai ko tau tahao no pe te reka o sa ia ki fetu taki mai ki whahu ke program ko ia wai me mau program a ke he taha kui koe whanau wola toko ni ni fangi family ke langa langa hake o ka ta pe moye ke fitu tak mai ki ai to ko mo ma program for owen to kamata he to papan ko ni pe la mo employment ha no ta no ke nai tem go ku fi ma ke kum na tenga o to ko ni te ka nga o ke no ai te cv ya na fo ma te interview ha ye ko program for owen ma to re ta ha ai sia ola ka ko to ko tu pe ai ha han I mo fi fitu tak mai ko fika telefoni ri ta ko no o ono walfa I wa fafitua. No wa ono fa talu I wa fa walua katake. Ya te mutoko muma o pehe he ai pesi kukua ai se ola, pa pehe ki he website ti mufitu

0: kiai talano atau ataina pe aku mahu inga upito ke kavenga he poni ke ta hoka kiai ko foki atu ko hea ko tau tai mi malo
1: Iyo a malo pito pisop te toki atu piki falolo ko ni fika waki pe amo mahu inga upito pito pas kapa tato kolos lewa ke ate ita maka pe amo one vela he kum maari e tanake na ki lawe e aho e pisop asapate ai falolo ko e mahu inga ko e ai iho o lawe olea whikawaka pa motonga mo Pasifiki. E na ia wakai ki he ongolea koe ua na mulea. Pako taini koe na e toho hake screen pisope ki he lawi miliona e kakai na nau cheers mai mo nau popou mai kifat. O mahino ai he tau whataha ai mahu inga ai ki huhu hake tau ki pure a ngā tonga mo Pasifiki i ho o lawe koe ia. Katsio ke fu lawi miliona e fua maman lahi koe a trucks po fai toko na tapu kaku tau huu ai loto ai kai ke episop ki fua malala met fita pai koe au mawinga au pito ke lave mai ki ai pa kata toko kolos lewa ki vela malo
0: malo pito e loto li pa kukau ia he ngahi he mea mawinga au pito ai a kono tufaki a kono whakalakalaka ia teknolosia fua maman lahi
1: Oh,
0: yeah. Nau kauma bia he ngahi rea ki mua na whai i he wafe uo wā ke ngahi bia na hoko whamama nā. Ka koe mooni koe mooni he taimi koe ia. Koe konga ia u te tuku ai koe tonga ki ta koe ai. Pea koe au ke taimi mi kua tau tala noa i he wae te pire na ta uo o ki ai. Pea ka kama bia koe mama nā he koe nā tolu pene nā whai. He ku hoko i he ku. O ko kai ka me ai polis ango lab ke de ko si o ko ka si pa lo pa le ma putu nga polis mo have nga nga vai te pile ko e kai ko me ia ta to lu ka to a pe ke ta wala ki ai mo lu ko lu ko fa ka ka mo to ko ni mo nga au ki ai pe ko hono ko hinga ia ko ni ko na una ho ngoi pe ka he te fitu ta ma ke re nai na ta ma ka te a pe te ma to pe no lo ma wa ia i ai pe ko se no fitu ni na e fa mai fitu ta ki pe te fa nga mari ko ka ke kai o ko je ho ri si ai Because the Tawi issue is very sensitive that Tawi issue going to go at. But the Nikeri was mau at all quite happy that because they move him to get out. For a hock on my pen or goni, or go lot to our Kawaki. Kawakawani, go Ilaya to Pegotonga, Ugureaki, or go with knowledge, but Talaga, you mourn she over the mountain. Hokoya and I for no lahikoni on the Pasifiki. Papua New Guinea, Solomon, Vanuatu, Mofisi, Hamoa Motonga. So ku tau kawa da tolu ke ko la beha mona beha mona tala e na fa e na hanga fufu ai fai to na tapu lo toika
1: o
0: na hanga fa tau at ko ika ko o mala ta hu fo mai ko ge de ta ida ditu o pu ga me mala pa puna i me ripoane ko sia ko ko passport tonga pa tan ko ha me ko ko tala mai ko tonga ni passport he da ma we ufi ko ia he ni na ai fa to na tapu o fu na we he fa kau kau he tai mi ko ha be Britania ta fi mala pa puna passport tonga ko fo we ufi na mai gesleriani na mai idoto ko ia ko vin ha mo ne pe ko na ai e ka o fa o ki loto ko ki o ma di te loto pe te tau tia tu ki ke na ne ko ni ko ko ko ni ta wa ka ni nu to lo na ku wa de me ai hu nutolo o ate container nutolo e kitonga ka kuiloto a kuiloto fai to se fai me ko ha ko ka ka ka ka polis a fa pe mato ta clean a yo vakai e ngai me ko tala ka sai me ka to e ta ma ko sai na ko na vakai na kuia i ha nutolo ya ku ha te ka pa mai loto ka ke loto ni ko ka uia foi ai foi me ma u inga a pit ka me ko na no fo pe i o ma wesia we need help o fi ma we tokoni Pego tu mai ko ni ko e ka ta ma ko pe me ko ta mai ko ha to ko ni a ko i mo ko kai e ko a fi e ko mo ko i e fina ngalo tu ki ani a fi o ke si ha ka kai ta o ke mo me ma lai ko ni a ko i ki na to ta ko ma hu i nga ya ko ni u ha bo ko me a ma nga ta hai na la ve ko ha ko ke ta ka wa te ya ba ka ta ma ni ti na fana e ko fi e ma ri ke te al ma si te vita to ko to fi e ma ri e bla ba to ha be ko ya e ta ko me ma nga ko ke to ma ko to mo o ka na au pito pe ki tau tolu ke fika ulo ki ke fai lo tu ka hange o tu hao mai pe tau kari o tau palo palema ko me a mahu inga ye ko tau acknowledge ku mau tolu mau fie mau tokoni sai ka ke puke alu ki fe alu ki fare mahake alu tala tala ki fare mahake pe ka waka pao teke puke faka lau maria alu siya ka pahatele alu confess alu confessia poko teke siya ko kawe hanga ime au mahu inga kia alu ke lo tu alu ko se tuata alu ko kawe hanga ime au mahu inga

0: ko e tau taimi o sta mini te hiva pe a mei he taha he pongpong kage e pisope pape he ka weina ma alo apito si fataki mai e tau konga ura ki ki he pongpong ini kulava pe hange koia ko e tau fo ifasi tau fanongo pe a mue kau pe nolo pe a pehe foki ki a nau tolu he ngalo ea me ngalo pe mo e tau fanau hopo a te pisope mo weina tau fie fie pongpong ini ko hing na si fanongo pe ko tau kave inga i he fai toko na tapu i he pongpong ini e kaku nau ai tala monu ka nau tolu i he ngahi kave inga lelei apito o fai fra malo mai ko ki ai kaje ka tau hoko atu ki he tau a kave inga hono ua ko hono lava ki pe a mohono kai haasi taki po pulai o whakatau tuki ko foi mea ne o kuma mafaga te au pisope ai foi rea koia ko hono whakatau tuki eh ko hono whakatau tuki ai kainga koia me ata e he kapteni koni e vaka hoka tofua ape koi vaka koni a toutaina na fulau mai ai mahino foki koi kau kau vaka ape a mei nusilani koi kau mauri na na a fulau mai koni i he vaka i he aho taha ono o e taha valu ono tolu e pisope koi ta wene te au ono tolu mei ai kake a to mai pesa me te au tolu fitu na mau nofo he ve vai o papilone pe mau tangi i he manatu ki sai one pau peke pehe e fai manatu pa mo tangi ko hi ko feitu ke heni o ku fai ko mea ko mama fa o sio e pisope e fo ilia koni ko fratau tuki hange go go o ku Mahalo e vela, teke ongo i pepu ongo i vela au pito. A fo irea koe ni, ke atu o tau kakai, o whakatau ke maua hanau mo ui a ki nau tolu, kasi i whaia e tangi koe ni, i sai o ne e pisope i he pongpongi. Kaje, kama foki atu e uheina, ke whai hano whehu ia ki he a pisope, ke ne tuku mai ha kaveinga kutoe, malava como tau sio per me ta faki e foi ka venga con io pom pom di malo
1: io a fa malo ta pito e te ta maka pe ke anso no ne vera to pota ong tau uno mai ki con ano wa ta programa e he pom pom ni pe ma i oktolo lo ta ni foi ka venga ni piso pe ko na kos fa ko mai te ta maka e tau ka venga ka si me kon ku hoko ki ho mo kainga ho kainga kainga ata te a koia whanoroto mai pisope te uate pia mo feu ilo aki ke lave mai ki ai pake whakaloroto mai ki ai koe hareva ho lave mai ke fonga nai whakoko aki eni e ngau e pangoni ko si ono lava ki kai ha asi taki po pula pe a mohono whakatau tuki si kainga o ata pisope te foki atu maalo pito
2: Malo pito lo ton formalo ka te vita fra da la va ta por la mape ke fa ka o nevela malo bo e ka inga ta ke fono ga mai au ke pompongini ko ka venga ko ni ba ko ne le ko be masi ange ange ta ma he ta ine ne ba ko e ko ko tu ko e ta ni mi ko ke ai ko ko ne ma hu inga pito pe ndo no ta ni pe en dia na o mi ke fa sa na au ke ta fa ko ne
3: Pena ure ai e ta faa ki koe ni ki ai sai. Na ta nolo ke faa hai ngoa au e hengo ki tamai ki koe ku first cousin ke ui aui ke na tata e ki ke fatai. Pena pongiponge koe ana nasio na asia toha fefine moha tampua. Pena ta angarewa nao ke faa e ke ui e pepe i ko si lala. Ako ka hai ngoa tonga ya. Pena si lala ko hai ngoa pasifiki ya isa polinise nunga ki haa moa. Ki he fefine. Ka te hea tureva ki ai ko si lala. Na toko mao ea himoa koni lo tanga ko ke yako i Amerika. Ta koe ko fufuwa i vai tafe ia te evita. O toko to i Bolivia. Lo tonga tawa i ia. E fetu koni aia ko Peru. Mo tafa aki koni koe. ko Chile ke ta fa koya pe ko tai ko na uri ai ko ke ka na ma me ta fa ki ko ni foreign affairs na yai pe yai me fa fo nga tonga tu ranga la pele ba o o ko tui o to ana ta ha mau ka nga ona a ve ya ta me ve vai ta fe ko ni se ko ngo ve vai ta fe ko ni ko si la la modol ko na ko mo po to ko na wa ke Facebook a Google he tai ni te ke si fo ki ai ko fu vai ta fe a ve ka te o ke ta fe ki ko ha ya a ko me ko ni ko fu vai tafe ta ko me ia la una no fo lo to ben man o si no fo ai ko tu ina ia ta ko ia ia ko se fine ia ku fa ton nu ia ko ku ia na ha i to ma he mo kita mai ki ko ke u pe pe ke sa me ko a wen a on ko ria tu ko ia ko hi ngo a si lo an ko hi na ko fa ngo ke sanga to lu si ia ia sa se orthodox ko si la la na fa na ye ke pe na fa ye ki au pe ko tu ta ere ia ko mau ka nga una ke ta ta ki mai pena to lu pe me pe ru ke wa wan ki ai ke ko ka wen ia fo i ta la no a fa ka lo lo ma au pito pe ta la no o ku ma hu i nga piti ke fa ha to ka nga ki ai pa de mo ba kai mai pe ki he ko ta nga ta na ne ki te pa ko no ko to atu ko ko ka ka to ia nga u e mo no fa to to lo me nga me ko to pe fi ka wa ku mo Thomas. Sai, na hena tu pouraki hauraki o tisema ta tahavalu ni matolu, ko e tau ene te ofutolu mea. Hiri peko ya fwake tau tau ataina, ihe tau tahavalu onowa. E aho taha fitu, o sunne tau tahavalu onotolu. Na alato e waka hoka tofuwaa me Tasmania, ko e ouni pehe tangata Tasmania, peko e kapteni, ko e sleria, pena na wa watu ai ke motu uraki he aki ko ki ai ko faka ari atu kana tolu he kai ke fai atau trade he kai ke faka faka feton kolo ka oreva ka atu ki me to ko na osi ilo na to ko tau ka kai ko ka kai to kana ki kai hu fana fata ko mo ki me to ko ni en ko ma ko fai la ka ki en na fai to ka tai me ko na na ma watu ka ma we na me to ko ni ko mo uye vaka ia lele eko foi alu ko ia ko manatu ko kakai ata ko kakai la lahi ko kakai to ai ha ko tu puia me ma tu a havea me ia na ia ia si a kumi mo hala hala tambo talo la keto ka ko ai e ka ta mai ko ni pa na fa e ki a vai a ki ai ko lo to a he he ka ko fonga na fa ia ki na tolu na si kai ta o ko tu ta e ia na fa ka ko na ki na tolu David. Pero na ngao ko to ko ni ko kufai o kufai ate ngao ke ai lolo tonga ke ai ko ape fe u loto ai ka ko me ma hu inga ye na hoko ko fa lolo ma fu ngao ko vi ko ni pe pulu ye pe asi ye no ri ki la o fa ka puli e ka ye ilo e senturi wa ta ha e ya ha ha ko pe to po wa ta ai lolo tonga le ate ta ni ki ai o ma hi lolo tonga mo pulia na e u ma fu ngao wa ki ta fa ko ni. Pero ia aku mahu inga upi pe ta fai kone ke tuku noa iu ta tau pe ea pe fai toko na ka tapu ka te au. Kai kei ka ufoki atu kei hako tau taimi maala pito London.
1: Iyo a pamala ta pito episode mahu inga foki aia ku os mahino mai pehe tau kawe inga kone ono wa ko ta ue ni te au ono tolu. Pe si o wakai ange a ki ngau e pango koe ni hono lolomi mono tata o ka koe na whakafetai koe na ko ho ata mai e ngau e lahi koe na pisope kua mana ke whahoke kai nga. Pe aku mahu inga pe ia ke ewa tukuno ai. Kai whaeha no wakili mono ta ke a ke ta pakoe ni. E ku mahu inga. Ka taka nge o toe lawe mai. A nge ke hongo tangata koe ni ko me ata. Aia na mumu mui folau koe ia ki tonga se ono a teri o. A tupo ata pe amo a paru ata e. Pe a ke kataki o ke whaloloto mai ai pe ai fonga. Na na fo mai ai ki Australia ni ki he misi ume iPhone 1. Kata piso pe te foke atu, malo.
3: Malo pe lonton pe kowe na fehu mau ino pito ke fasio kiai, pe koe na kaipe ke mau hatai mi ke ke faha po tala no me ta faa koni pe kore perenges au pito ta faa koni pe kore faa mure mora pe kore mai moa ia ta aine atu fi peka pe mau inga au pito ia ka kia te au he aha pe ko ia na talang te tau o pe hiri pe hono te rio pe ko pau ke hoko ate ngau e kia ka mutolu ko ina he Facebook ha mo ta ia ke pe ko aso ringo ko teke i ta faa koni ke fra mau to tono ta faa koni ko kia ko tangata ki ko tupo wata koe ngoa koe na ase ngau ka aspe i e ngai prokalama koe na mawito ngai koe te koe tau whamalo pe koe ngā koe koe tama koe nina o mie ki hedi i e tau taha malu fitu wha ai na mai ki Australia pe koe ki tamasi i na mai ki hende tau tahiwa nohiwa na whare a tau tahiwa nohiwa te vita pe koe mahu ina o pito ko pe koe mai sai koe mai koe ya na mai ki hende o tonei te na duce koe kaiha aia o kuia koe kaiha ke te tafo ki atea alu ka fonua muri o ato vako tangaki o mai moia ta kumea koe aia koe konga e unofa ngā o koe kiai koe mea na mo o ai ki he motu koe ai ki motoro fai funga o e pango koe na fai koe tawalu na tolu ka asima pa moto moto ka asi o kutine ke mau mau mato mo tamare moto po wata ke mau si kore ke nafio ke mau tangaki o si ngā whakadele i si kāinga koe he motu o tu ato e ka utaha e ua koe ni o fai e ngau e pango koe cha, ke fai natula te tau peke o mai ke tae tawal fit wha o mai lewa ai ki tangata ai ki e kātake ko mō ko palu ata e da mai koe tawal fit wha tu po ata ne ta iwa no hiwa pe o mai natolo tuku e ni he mea fua mofi e kau te a tau hi a heni o nau tau hi a he fonua ni he misi ume mea pe koe mea koe o ku mau inga pe au whaka mālo ke mai moa fisi fisi mua mo lau lo taha fofu hawa he pule ngato ngā hen ke ave a e sino o whakafoki ke ave na tō te rio i te rio anga ai fonua mea koe kaui hafo mea e pe kufa malo a uia ke pule anga a asleiria ke koe se nit na mai na tege mai pule anga asleiria koe se nit ia ka wapo koe kaui anga ito koe ni aku koe ke puto ka koe ki hai pe kufa fofa e pe na he pe kato pe ke na e fai pe ko hono moni o kohanga e au ia o tuku ai ta ai case ko ia ki ta fa ki London ka maulu e tu pe na ure he ta kosi Thomas he can ride but he not be high te ke lere kai te ke toi kainga pe ko e ko sma o to mate to masi me fetu tan wai o pau ke fai nga we kai septema pau ke fai nga o ka i septema ke ai o tala ke nga o ko ni ka ko tunga ia ko ia ka ke e ko mal ko ko nga ia e fe i ho ko nga ia ke ai ka ko tu ku nga ia da i lo ia to nga he ni fo i a putu fa fo nu a ko ia state funa ma o ala to atu a palu ata mo to po ta fa ma ala ka tu po ata ki e wa i kolomaire na ko re ke pe ke fa fo ka po le na ka ta ni nga he ko lo ke ma Unga tau pole pole he tau kolo maire. Kato e ure kolo whakafoki tatu ke tau hatua. He ko hingo whaka aluma ia koe koe kia. Ka ku mau inga o pito ka ko hinga e tafa aki ko ia. Ko hinga koe ngoua ko ni au hinga matunga o whewi e Lontoni. O ku mau inga o pito fui kai hae ene fai ko ia. O ku kai na kiki kau natu ke whakafe ke mai. He ko mea koe utonu ke atu rewa whakafe me whonua koe ke nao mai moni. Koe kakai na lahi kakai tonga fie mau ke whae ako mo ngai mea koto kei. Kana to tonu ke hu mahi mata pāko ia. Ka koe nea koe o takai hake na toka haasi whae fwe kai haa i ata. O omia e ngoua koe nea i a palu ata mutu powata. Whawewea ka mau tolu ko hinga koe mokoia nea fio. I whakapoki atu e ngota maki ho mau kiri whae toka ki whare a ki where ave. Ne pulua pe ia he aho koe kaya hape pe ikua si toko ni ki mau tolu. O pulua pe ia ena fio e palu ata putu po wata. Fie fia e kai nga. Kako mea kufatifia ka teo u toa teo ngota mai koe na. Lokina lave pe ikia fatukau he ako ia kwa kato e fatongi e sisi. He nai papi taisa pe na tolu pe a kahasi na tolu ia pe ke lava ke he pahau. Tako aho koe ia nai paka kato ai aho no te rio e pe kia koe ni a tupo wata mo palu ata. Tupo wata koe nga pe ia koe ei keiki motu. Koe palu ata e vela koe ika ia e fonua e. E koe kauia ha mea maunga koe ika ia o motu koe palu. Pe koe nuhi nga e nai ui e pe ai ki tamasi i koe palu ata. Pe koe mahu inga au pito ia he.

0: oni e ngai ta fa koni ka ko ta fa malo be ko na ko palua ta pe mo to po ata ko una teria na ai fare i feriave bena e ko si malo be si to ko di fa ta ne ko ni mo e spalasi ko ia e ona ki fare pa ia ona ki a ko to pe ona ki maka ka fa pa tua ke e ko ki ma tua ata ko ka ko ia ko ko ko ta bla be ko ange ange ta hi ne ange ta tie fa to ko na tapu e nga we pango ko ma ka nga ko me ia ko mau ina pito ta no ke po po ni malo pito lo to ni ka ku ke ati
1: pa ma ola ta pito pisan pe ko ki ta lo po te ta tu me fe ka ko mau ina pe ki ta cross ke un fa fika ke na la ve mai mau ina pe ko pe na pan ki pe mau ina te ta ma ka pe mo ne ve
2: te mafoke atu, malo. Io, fa malo atu, uena malo apito, pe a peka si a pisope, ka foke mea ki e ku faifekau, faifekau, ko e ha ha ta ki tana ki atu, ki ka vengan maari, apito faifekau,
3: maari lahi, maari lahi, tau tau tu hake ha tau sio fai vahe, tala noa pisope, o to kufanonga gweni te vita ke ha mea, ko turi pe, turi mate ipe, o na ke amanda ki so tia, o fa mai ko mari ia episode pe mai ba faka kau kau ki ai ko no fosio ke lo loto me ko ni ta sio ke la mari e kakai na kai ga asi ia fe hui o ko fe hui kai ta tau ta no alu faka kau kau ko asterelia na la hi no kai ga asi o vai to ko no afe la to sio black bedding e ngai polo kalaba ke kai ga asi ko ni ko me pasifiki. Ko whehuia uheina ai mea koini. Hai mea pushfire ai pea selia tutu koe fonua a selia ai tau kotoa. Mate ai e kau pālangi. Koe ku whehui, o koe whelau maarie ho tau kakai na nau o tō tau ena. Sai, fuck my gen. Ko mea pefuke ni mafa teke ba upe mo te vita. Pa pa ma lo la het piso pe hoa o ki mea koe hako. Taha ne mea na ne hango hiki iho poi ni. O siofi koe Britania o kea o ke tunga koe ni. A greatness of world yok fai ani i oka topa. Mea koe ni na mafehu ia toto e kau tonga na eomo tō tau he fonuani. Ke eke a ngahi ngawe ko na piso pe. E koe na wo ilo fa maman lahi. Na a fainga maari ai hota kwa kai owa he pona ponuan te mita kwa mea kwen te itakta wha teke maupe kwa mea kwa kutoka ngau ki ai pisope kwa eku sio ki he human trafficking hoko i tonga ya honi oku ki i whakailifia kwa ku maalo ku mau ai fainga whakau kau ku mau kwa ke mau ke ai whakakau kau ke siofia kanta tau be tau siofi plaks tau toi sio he human trafficking hoko kwa ni tonga. Ko mea ia koe kou nofo whehu ia tai mini. Ko e hae palo pare ma koko. He ku tō ake mea haku kau ngā api. O ki mana basi, he ka au ake ki apsotia, te ufoki au ki tonga. Ala faha klotu ai. O ake kou turi mo tua koe naki tahi ti. Ka koe ia e pisope o ku mahu inga pito ai mea koe nige o sio ke hanga ai talanoa ku ke whai ba sio ke mea koe ni koko ke tau sio ake pi sope ke umea koe ni koko masi ka seria koe tau kotoa pe kukari gilipa tono tutu e pupondua koe ni ko asi mai koe human trafficking i tonga koe fehu i koe hae mea koko koe tau alu ki fe tonga ka foke a te hita ke foke pi sope maarie maarie
2: ka malo atu vela ka ta foki uena te mafoke atu malo.
1: Io a famalo tapito e te tama ka ma ta ta kone vela mo fi fi hui ko tu ma episo be tonga pe ta fono nga mo ta fo lau ki fe mo inga pito ke ilo e me ko ya where we going ke ilo na ta wa tonga nga na ka to helu to ka to ta o se nga ka to ki ai mo inga ke fa nga o ki ai ka ke episo pe ta ho ko tu pe a ka ta ki ko e hare vai ku anga ko ia na e hoko ki kai nga hirikoia aho no kai ha asi ki nau tolu me ata. Pake kataki pisope koi ha e tuunga. Lame mai ke tuunga pe amoi fonga koi na mo fo wai ke kainga ewa. Koi kataki pe ko atu pe ae ngo peu iko ni fataha e ko tui pe kuna kainga pe pisope lave mai ki ae koi koi tau taimi. Malo pito.
0: Malo pito lo tonto kawena. A fehui ku maare pe mahu ngapito ke fato kanu ti ae. Lá, meu, que tá falando com o lá, meu, que a vela, que

0: ihe ngalu ea pe pe ke tau fana ho pate tau nga kau nga kau i he pongpong ini pe amoe polo kalamani ko talamanu atu ke aki motolu i he pongpong ini mo whakamalo ho mo kau mai ko ia ki he tau polo kalamana e toko si a ngahi re o e heng heng i kou la ki he pongpong ini ko ia ku atu ai e whamalo ka ki motolu i he pongpong ini ka te utaitari pe ke orewa ke hu ma a uheina ya Oscar patau toki hoko atu i he pongpongini e vela ko tu ia e tau polkama ko ia ki pongpongini maari apito apito tau ngahi a hiva ko ki pongpongini pe hangi peko mea neulave ko ki ai kawen i he polkama maari apito apito i he pongpongini na uteu teu ki ai e tau ngahi hiva ko ia ki he pongpongini kawen i o tau ngawa ki tau tamea papa i he pongpongini ai a koe kau tamea koe na utau ngāwea ki he pongpong ini o ku koe ofa pa mei perehake e tau pensio o atu he kau tehina i ongi i he pongpong ini pe a pehe foki ki he mapu avaya si weiri e nofo taimi ngālu whānifo koe isa o kahengi hengi pe au siriva hu whangalupe mo e more whalala anga fea wini e sopo tau wha tutu e he mana tu tupe taiki koe paia he lotu. Sunlight e o e funga mana mo ui, koe una loto, kalapu mosmos koula, koe fui fui kula, loketi o tu ferenite koe pere i e hoku loto, pia moe kalapu kaafataha, koe foi paongo. Te tau toksio ai ke tau hanga o vahe vahe ange, e ngahi fasi koe ni, pia koe mohono ngahi uhi nga. Koe ia o kou o atu ai ngahi fasi koe ni, pia hange koe mea koe kou live koe ki ai, koe taritari pe ki ueina ke hu mai e vela, koe aha o tānaki mai ki he ngahi fasini vela.
1: Si, vile vita, kai ke toe, kai ke whatatari fai mo whanongo ke ngahi fasini, koe talu e whanongo e tanga au e koe toksio eni ke teu teu, koe ngahi fasini koe nā vita ke ngahi fasini mōni mōni, koe ngahi topu koe toa pēna, ke toko mai, e?
0: Koia, koia.
1: Koia.
0: Kata a foke ange ki a uheina uheina, ma foke atu kate koe koe haha o tānaki mai, ki he tau hiva i he pongpongi uena ki mua pa tau kamata. Malo.
2: Iyo, ape ko malo lahi te ito maska pehe tangata ko sione o ne vela tupou. Ko iyo ki whakaho vale pokine pehe ku ki ae ki anga ke tau mea ka ku whaka fie fie. Pa pehe pehe. Ko ape ko malo lahi e me ana e tuaki pehe foke te ito maska. Ko e weekendi ko e paipa te tau ngā hiva. E pa monde ia. Moni peia. Pa koe a ku ata whamalo lahi tui koe tau taimi. A ku whawhea te pei mazo ko tau pei mo kau mai he pongpongi ni ke tau ngai hiva whare mo oni au pito pei ngai hiva e poni. Pe a koe a ku whamalo atu mo tau ko tau pei te mo kau mai. Te wita pa mo nevela tau look forward koe poni koe herbelu au pito pei tau ngai hiva pongpongi ni e koe whamalo atu ke ngā lahi koe a. Kakei
0: te wharo aloha, ko foke
2: atu
0: katau kamata. Malo, te wita pa mwela,
2: malo.
0: Iyo, wha malo atu, weina, ki mua ke tau hoko atu, ko kamata foki ke asi mai kau tangata i he ope, wha malo atu, he whainga koni, ki a Selui Matai Sefes, o sae asi tua kalau, papi heka son tavo, kunau kamata mai, a tau polka mai pompongi. Kau o atu, motol koni he ope, ka pau te ke lava tohi ake, kou hi ke o atu, ho mou hingoa, mo wha malo atu, ki a motolu. O mō kau mai koia i he pongpongi ni. Ka e oate tau a whasitai tari ki he pongpongi ni uheina ko e hape o tari e vape a moe hengi hengi koura kamata ke tau polkama i he pongpongi ni. Mālo.
2: Mālo.

0: ko he tautaimi toi tamini te wanoa ki he tolu i he pongi pongini. Pea ko whamalo foki i he o atu koe tau whasitaritari, pea a, i he pongi pongini ko e tau whasitaritari a e hengi hengi koura i he pongi pongini. Pea ko whamalo kakamau tolu kotoa koe ni kumou asi hake i he tau polokolama i he pongi pongini. Ko ia ko whamalo atu kia te vita manukia pea pehe kia fifita maikolo, simote a manusiu palerei, fifita reone, paula reveni mo anapopua, sione tavo, siopso kai matapure, pia moe kau a polisi tutuku, osa jastu a kalau pa moselu i matai seves, koia ku famalo kak moutolu i e pongpongini. Kaike, koe tau fasi tafimala eko ke pongpongini, koe ofa mi pere hake, hangei peko ng mea koe na i ulave kiai, kaweni mahalo he eku ausia ni e poloklama maari e kofiri ki e pongpongini pia koe hange kono analaiso koe a ngahiva te mau whengawe whakataha pia mo uheina pia pekia o nevela e uheina ka foke atu ka te koe tuku mai hafa hainga mehena ki awe kia e tau taf mala e pongpongini a e pensi o uheina me kautau te hina yongi malo
1: iyo a samala tabito e te tomaka pe ki tangata o nevela tau kai ke tau kei whatapari ka kutawa mai ki tau tasi mala e o e pompongini kawe ni e iwa maare au pita ko sa i mofu keni o fa mi pere hake e pako u ato i te e fo ki tasi mala e te u kau tau po u nao mea mai mi ata hati mo ailem pe Valencia o Triwa iwa afnea maria ko retu fare maka pena te mateo a mina fetu u mo klausia ha unga tau o falayet ka moto Valencia malose o mo kei me amai kera po gama i he wike koto pe kako moto si i hu fia mo hono lotu amai e tau polo kalama o falayet ka motoru pe a oko u atu a e tafmala e te tamaka ko e pupu ata monu men ki seneni ko e peste i ta ua taha Pese i tawataha o movete o wawau e pinisa o to ota. Hosi ahono ta o furmataha e whahoko ahono peste i seneni i he koe cruz, koe aluwaka, pe e he kai waka mitaring hapa. Whahoko e peste i koe ni. Koe a e movete o wawau e pinisa o to ota kumau atu whatape a e tala monu ki o ta uataha ake sa me uraki monu ia e tangata o kon kaike alu i whakaukau whakaotua mate ka kohi ko ia o kunofu ke te ia e mau iwi o hange ko Hawaii ko to i ha mangawai o kuma mau iwi maupe a ko e sa me uraki ko tu atu ma au ki ho pefte a o falai atu bea me ho o kui fefine ko se lalahi mi pangai motua wao mo hehea hina fare tau mi o kalanina kakurotonga i seneni ki he peste iho no mokopuna haratu i korofo uruaki. Pea ki amere nai te tamei funa a moalisi lolohea mi Amerika a vaselini mo sa tek fare tau. Manase mo a mo e family mo whanau sione mo ana he hea junior fare tau i noke mo sa atu mo whanau a Julian tau fa fare tau mi he api ko Ethiopia mi halatu i mi loto kolofo o. Ko ia hina, hea hina wharetau ko e ni ko e popoakin ki ho mōpuna ki e hosia tawataha i he aho tōnaki. Te vita ko tui te uprosi atu, kai toki hoko atu e toenga ko e ni malo o pito ka foke atu.
0: Hio wha malo atu e uhena e vela, kua whainga mehena ki afgai tau fasi whakawa ke pongpongi.
2: Special foki ko fasiko ni ko ofa me pere hake o atu ia ma ai ngo ko ko Scott foki ne piso pe mi aseria he ko taine ko lini ko taine ko ni ko lini a ti ko lo pe me taine ko ni ko ko nasiare o fala ia ka dikmo a te fasi pere hake ma dikmo a pe pe foki ko special ngo ta man ke no lo pipa ka ma ana pe pe ka tangia tua fu pe mo presteni mo fu ke tunga fasi Takala Junior Flaxeni, Pitahola, ko Skani Taunga, pia Timote Sini Manmua, ko Fika Entru Tau, pia kia pia Paula Tau Fou, iyo. Pia kai koja pe Foki, Foki mai ki Foko Havili, pia kai koja pe Foki, Foko Havili, Bosa Pauta, Niu Fakakovi kai Tau. Foka tu teitaka koe.
0: Io ko famalo atu e vela e. Da ko atu e pe fasiko ni ka ke lava ke hanga ui fakata ki mo to kola au pito au pito. Ka te atu kongo konga pe ki a ki mo tolu i he pong pongini. Te atu a e fahinga koni. Ki a Sion Davo, pe a pehe ki a Hokland Kustafu, mi a siare, reko titonga, sika ngaluafe, mele masi, pe a pehe fo kaloresio, a waisere mafi, pe a pehe ka mofini pahulu, pe a mofili mone Maria Lee. Pe a ko atepe, pa moe fasikoni, pe a maau Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni, pa mo Anapopua, Steveni, a moataane ki Taulanga, pe a kasione mo unga, ki a... Tamo inopedaka ki Lotolua. Pehe kasaya tayone wate tolutau. Pea pehe foka amasaya. Pea mo topuluka. Pea mo Logan Tani. Fred Pani ki pa amastoni. Aya wate fasikonimba. Mo motolu fahinga koya. Pea pehe foki. Kia ki motolu koini oku molotonga. Ihe ope. Ihe pongpongini. Kia seru matai stefesi. Osa ias tu akalau. Siope soakai matapure. Siope ko wate pehe fasikonimba. Pea maamu kabu. Timi koya fitu toluna mo wikunai ko sio hifo to tawo mo pure folau i taimi koya asion to alau latu siope i america pa ko tu pe ku ilo tia ya te vita manukia mo kartangata koya pultousa pa mo misa wate kini pe me famalo atu ka motor pe pe hefo ki ki a paula revenimo ana popua fifita leone simote manusiu palelei te vita manukia famalo te vita mai te vita ko kamata ke tu utamai ae ma fana hona fonua i America la hepe foki ki a fifita Michaelo ata be me fasko ni fifita Michaelo pe ama ki motol ki ta kavaila pe mo homo a kumete kavatonga ata be pa mo fasini pe ama au e falisi uvea i he pongi pongini pe pe ki a Solomone ta palu tau fika ngo fulueni ki he pong pongini ko e tau fas pensio ko e ofa me pere hake ko haia pere hake ko mea ko putau wakai ko kia he pongpongi ni ko e kautau tehina i ongi ena mono whakaava ko ia katau toki whanongo i hono wakai a e ofa ko ni mei pere hake mahino ko e ofa mei pere hake uheina ko e pehono uhinga o atu e tau fasi taulonga he pongpongi ni malo

0: tan taf mala e ya ki pong pong ini ai ofa me pere age me he kau tau te hina i o ngi. Pia koutou i pe, e ia e ngai mea maari e te mufano ngai i he pong pong ini e mauhanga o wakai i koia ngai hiva pong pong ini e uena kokore pe kate koe ke kamata mai pe e tau a wakai koia ke fasini koe ofa me pere hake mahino apito pe foki ia e uena kaku o koe ke tofie mao e ngai mea motu a koe ngai mea fo ou ke tau fanongo ki ai ko hai a pere hake koe hae no uhinga koe hae ne uhinga e ne ofa me pere hake kau foki atu uena malo
1: Malo pito te vita kao vele mo tofua, eh? Koe ofa mi pereha ke tafi mala e oe pongpongini. Ngai leo hengen kou la pea oku. Katao ki ilave pe ki ai mahu inga pe te vite teo ki ilave pe ngai vesi te utuku ateo ia ai ofa mi pereha ke kaha pereha ke toka pereha ka koe mo vela. Ka kere koe ai ai ene ifo pe avogo ke tau olunga ka koe fwi tala no mai, eh? Matangi ake matangi hifo fe pakitu i okroto fo i mai mafrene pene kuini ko i hi ko e taimia na e fe a veak mo ferera ki a honoloto e pene ko kunsaro te aia o ko siare tafa siare moto hei lala ana mama o hui nga eni siare tafa siare moto e te vita mo vela ko na tofi maari fo o e kei eksi au pito tui kai ke te a hoko lewa ne longo e tau te a ko tava keni ko siu mama o e longo me a kotoa ko hi ko pekia te a ko tava kenai siu mama o au pito pito e ne whakakau e pene o ne tu tau fai whangata pu ko fai la lom te au tau mu a ki loto ne iafu e o wono mo siat folau ne o ne tu tau fa a whangata pu ka ko fai la a lom te au e ki foki rewa ia ki hono e ki whakatui pe ko hono foki ki hono waka whakatui toha e I have to be put on. Okay. Tau mua ki loto ne ia po ono mo se ene siat fo lau. Kau no fo pe o tatari atu lau wa ki po se ene manatu e. Foki rewa ki hono ngahi matanga o whaanga ki wawa o ki po ono kani ngahi siat e fo lau. Tatari atu o lau lau po ene manatu e. Pong fai tau na maare o piton pe ise isa e te whanongo mamahi e tapu kakuhoko. Kau no fo eni ke se ao pe auhu. O hangea kakoe. Neu ngon nani whanongoa me ani pane mamahe, pane loto ke tapu ke ua ilo, kande ko ilo, ye? Pane nofo ai peo fasi au, uhu o hangea kakoe. Whanga ye sile ai to, taria mai ni mapuhoi, ilo loma ai whala moko, ye? Fokile vai whanga si, le ai tohi, taria mai ni mapuhoi ino whaingata, ya? Ilo loma ai whala moko, ye? Kutu pleha ke, ye? Te ati mai rewa koi konga koi a koi I toki lau kori koi krete kina ai kakala manongi ko atai pasko. Koi toki lau kori koi pe tokoa ko li liu whako koki whaa palani mga imea koto te ene hoko kai foki rewa ki vete kina ne kakala ko hi kai hoko koki passport. Ai koi passport I koi tau ki fitu ko tope ki tau funoke ki maman mo lang me pa ke te vita maka ka te tau nof ki tau ngau ana laiso fu fu ima imoan ko lo loto at ka u foki atu pe te vita ka mo mo vela ke mo fas me ko hai pli hak malo pe te vita ka foki at
0: vela gua hao tana ki mai
2: ega mito tu kua tu ke tuku imai fanongo mai e pli hak e kotoa ke bete te ke fai atu
0: Koia, ko whamalo atu vela, whamalo atu uheina, pehe kaki mautolu, kau whanongo, whamalo atu ki ausai asi tua galau, pehe foki ki a whare aisi pulutousa, koni kumo huu mai, pehe foki ki he kore koni uheina sio ke tohi koni o kutuku mai koia e pitala lilo, ki he PFT koia o kepueri tai one uheina. Koe, hangai peko mea koni ulawe koe anenai, ko hai a pere hake, Ko pere hake ko tahine kuinia ko kuin salote. Ko uhinga koe o pere hake ko pere ni koe ai hatu I e tolu. Hatu I tonga, hatu I takalaua, hatu I kanokpolu. Ko e nau pere eni, pea ko ene hake ko e nau pere o tangutu I e tu I ko e kakato ia ko ia ai hatu I e tolu. O iai hatu I tonga, o iai ai hatu i takalawa, o iai tamo hatu i kanokpolu. Kono uinga eni. Aia koe hatu i, manatu i koe whanau koe a tangaloa, koe sisi taha a aho eitu pa koe na etu i. Kae lahi taha a talafare, uheina, Pea koe fo inga aue koe na e fai koe a etupo uraki. Koe ne feinga hafo i tere kaki, ke ave i, ai tu i me sisi taha me aho eitu, o ave ki he lahi taha, kia tala fare ko hui ko tau tui fa karistiane ia ko tau tui ko lai ta tene ma we ngai monu ko ia ai ai me a e ne ve ai ta ko hui ngai fo i fa ka ka ke ko e nau pere ko daine ko kun salote ko ne hake pe ko ia o tangutu i tui pe amana tui na i kai ke ha fa hu ia kun salote he ku kato ai a tui tonga kato ai a hatu i takalaua kato ai tamo hatu i kanopolu ko e nau pere ta ko e uhinga e pere hake ko e ne hake o tangutu i oluga kaje ko e uhinga a fokia ko salo te ko e ofefine ia o tau fahau o tupo ulaki ko fili ai plotu ko e foha uluvalu aia ko e lahi ia ko e taimi ko ia i e talafare i e talafare a uluvalu Marileva salote pia mo filia e protu o iai koi ulaki moko puna manituko salote koi ofefine o taufahau Marileva a filia e protu pia pehe foki pia mo salote koi ulaki moko puna e o taufahau aia na ikai ke tu i foki ia na toki tu i ai moko puna hono ua ia Maria filia i plotu pia mo salote o iai a fatafehi tokotaha a fatafehi to, a fatafehi toutai tokotaha pia Maria pa mo fuspala ko fuspala pia mei he tui haangana o iai reva tui ua o toki taane ia pia mo lavinia fotofili pia mei tui tonga ko ene kakato ia ko e ongo mātu ua ia koe a kuin salo te ko e nau pere ko hake pe o tangutu i he tui a kuin salo te ko e uhinga ia o ku ikai ke to ia i hafahu ia o kuin salo te uheina mo kau whanongo a ia ko ne kakato e hatu i hangai ko mea nau rave koe ki ai i he hatu i takalawa ha uia ma filiai plotu ne ma uhoa ke salo te ko fatafei toutai tokotaha ko moko puna ulakia aia kui iai lewa ai ongo hatu i koe pia ma uhoa lewa fokia ke a fuspala a fatafei o iai koe a tu iwa ma uhoa ia kalavinia ko tu itonga ia ko ene kakato ia pia koe uhinga pere hake koe nau pere ko hake o tangutu i olunga mahalo pe e uheina me ka whanongo ko hono o atu toto nuia ai ofa me i pere hake ko ene ofa ia koe ki ono ko ha hono i oho ana mahalo e uheina pe
1: koe
0: ko ia ko ene ofa ia siu ka kene pehe maia ko ia kanitala maia ko pere hake ko ofa a pere hake ko ia ko ofa a pere hake ko hui ko nau pere na hake pe o tangutu i he talo ni i olunga ko tui pe mahino lere ya ka mo tolu i he pongi pongi ni ka tangata mo fano mai ke tau por kama hange na ula de ko te de ma fenga ke manga o atu en ai vete ko yanga hiva pongi pongi ni framu pe pultos wong lere ya tu ki fano ala i ba pe ka te vita manukia pe amo ki mo tolu ko to mo ka mai ke tau por kama e pongi pongi ni ka anga nge fa nga mari ko ni ki a fa fa da ko ha tanak mai Mari, ko hai niku helai ni? Whamalo atu, Kwa kerea mai toko taha koni i helai ni. Uheina, kage, kone tu uia koe tau polkalama, koe uhika tau hoko atu. Koe tau fikahiva koe ki he pongpongi ni. Koe una lo toho ia, me sunlight e ufungan mana mo ui. Uheina, ka fokat kate koe. Kuia hataha e awe kia e fasiko ni he pongpongi ni, malo.
1: Io a malopito e te vita movelai Kau ti atvo ki popota mono koni me pita hala kilometer ni ni mai kau fano le tio ko ia pe a meita ni ti a tu atu mai kau fas koni o atu a ketaha mono ki a ke pueri ka toa tayone ko ia hokosia hono ta un fu mahi va e a honi a ia ku atu a kia a e popo aki o fa ke te koe ke pueri ka toa tayone a ke same ua tolu ko tau hi a si ova pe hei kaiti ke masiva pe fa malu malu koe e sa tai i ngai mea kotopi. A ko popoa o faia pea mea pita halalilo, mo ini salalilo, pea mei tanitini, pea atfatahaia mo kina tolu koeni o e kau whanoritio, pea mei loto tanitini, aia ko... ko Maria Koreti Kahifo, kau fo opole, Olivia Kupu Lihau, pea mo June Fifita, pea mo kumotol koto pesi kau whanau le tio, ko ia, pea mo popoa tala monu me loto Dunedin, ko ia pita halalilo mo ini salalilo. Kau fo kati vita malo.
0: Io ko fa malo atu e wena, e kau ange whenga maari ko ni ki a whawhaktai, ke tāna ki, ko tangata whakenu kau ea, tangata ilo au pito apito, ki he mūtika e vela, e whawhaktai, tāna ki mai, malo.
3: Io. E ko te uraki tāna ki te ki funga te pire, ke tau tāna kā tope ki ai.
0: Malo.
3: E uhinga ko pere hake. Ko no uhinga ko pere hake ia, na e tu ma o pere hake ia, me taimi ko e na e, rūpa ka tape me hupa me katapu. Na e rūa ai e kai, koi toko, koi toko kau fana atanga loa ki e fusene. Pe talang rewa e atanga loa ke na fohi po ki mamani ko o pano pa haigani.
0: Aho eitu.
3: Pe koe hinga e pang e pere hake ia, koe pere i hake. E kono ma koe pere hake ia, na e mau ia pa koe foha lahi koe o tangaloa kohai koe ma sikona i o kui pere hake. Koe ngangai koe ku mau a kuia ki pere hake, ki pere i hake, koe pere i hake. Go na na ko ka ke to pa la wa wi ke ka ke fa ka wi ke ke te au he ku fa ma ia he ko foi ti ba ko foi mai mo ko na ko se ne ofa ko hange pe ko na ko la uga me ko ofa me pre ha ke
1: pre si ofa pe mo ta la
3: ofa me ko foi ofa me pre ha ke he ko na pekia go a masi na pekia ai beduke a tungi mai a tungi na ke de iloye na ke pekia ia ogui
0: io fa vagdai ko fa malo ka te ko e ko fa malo ka te ko e ko hui pe foka tau taimi taimi tau me a e ka ke tau lava io ka ko fa malo ka te ko e malo apito ho tana ki mai hanga pe ko lau tuku mai ki te pire ki tau wako pia mea i fa vagdai e ko fa malo la ka te ko e malo apito ka mai ki pol kalama i e pong pong ni vela kua hata mea na ka avgai tau fika hiva pong pong ni
2: io ate hiva kani mau Samuela tau aika Teresia tau aika pea pehekia Stella ka maa pizila Muri Pulete, the crisp ya momere bao matou, takai bea mo woka, itwoni inia, ake samakaunu niu, bea peke, ate fasko ni maa kofi finlahi, happy birthday ya tu kokono aho ihe poni, ihe honi, peka ingata kia ifoki, peke ya Nikolasi Pongia Ulfgrimi, Luni Ulfgrimi, bea peke ya Moala Sailine Lavemai, Pia pega pia Venezuela. Akuila hafoka, palo tatafu, Andrew tau, skani tau ngā, kia kenol pipa, pia mo ana. Pia pia.
0: Iyo, ko fa malo atu vela, malo atu vito. Pia ko ato epe, pia mo e fasiko ni, pia ma mo tolu koni, ku mo whanongo mai ki tau programa, I he pong pong ni, ate fasini, pia ma au afkaloni hea, ta seni ulakai, pia pia ka vriam tenge, ki sene, Priam suave, soane faiva ki Hawaii, pia pihevo ki ki motolu ko li mo kauma ki ta programa pompong ni selu ima ta CFS osa ya situa galau, pia ka shop soka ima ta apure, pia mo kau polisi tutuku, pia ka paula tatafu mo motolu kotoa, mo whakamanato atu e hulo hula, kau polisi tutuku whakaho ko eni ki hotel ko eni I Otahuhu I sta hotel ko fika tolu ngea ki wa ua malo vela ko fra ho ko ai e hala great south road I he post tona ki ko di ato be fasin ma ocean davo pe ka paula leveni pa moana popua fifita leone a pe fo ki ki asimote a manciu palele te vita manukia pe pe ka fifita a maikolo pa mo ka unu kava ko ia mitak vila Farisi uvea, pia peka solmone tapalu, pita halalilo, pia mone, pia efo ke totako eni, ka kepueli tayone, pia mono gosi, ano aho, tahivahe ahoni, ta aseni ulakai, fari aispulu tousa, osa yastu akalau, pia kia Maria Coretti, kaufo upore, pia efo ka Olivia Kupu, sune finau mo inisi halalilo. Aya, ata epepa me fasini, pia maau e kilifi alatini, Pia pia foki ki taseni, koe omae taseni koe pere hake, koe taimia, nai hake ai e whanga pere e ua. Sai, mon pia taseni, mon pia, aia ko hange ko ni, koe kia hamea toa e ua. Awe ni ke misiko na tuko si, koko kei pe.
2: Ana tui mau pe koko e ua koe funga fonua, pau ke naku iri angongo mai na tole
0: ata. Koia. Tau folau eta toto gata porque nao kite noa I peki nao
2: Iyo kite noa, iyo
0: Ia kotoa, eh
2: Au pito
0: Pau mon pelau ata seni, tamme ata seni Koe pere hake Koe taimia nai hake ai A whangapere o ewa Mahalo ko uing ata seni Ake hika koe koe pere
2: Koe pere, eh
0: Oia, kake Ko ate fasini pia maa mo tolu kotoa koe tau O ate tau fasi, tau taimi osmini te hiva me he tolu Sunlight te funga mana mo ui Pia pehe kake mo tolu kotoa pe Ha teiho kumo uiheni Ate fasini pia maa mo tolu malo

0: he kia mela.
1: Mare.
0: Koia. Koe fasini hanga pe koia koe mea koe ne ulave koe kia i e fifita mai kolo. Eh? Mau marmo kei whanongo mai pe. Pea mei tā kavila ki he ngahi. Koe ngahi fasieni o e whakamama koe kumete pongpongi ni. Pe he ki he a puku hii fo ka pensoni fifita mou tolu koia. Whamalo tuka e tuini. Makoni. Sen ka fuchi finau. Malo au pito au pito. Tā seni eni kune taramai e vela. Koe heng heng e ni au e tutu e. Hange o kuke tutu e koe te evita mone vela. Ke ma tutu e ke ma tutu e ku ma manatu. O kai ke ma manatu maua ke ma tutu e. Fa malo atu fita mai kolo. Pea pe fa malo atu ki a te koe misa ua te kini. Malo au pito kau mai ki e tau polka ma. Koe fasi foki koe ni ange kome koe ne ulawa koe kia ni nai. Ko tā fasi, ko sione suri, pia kau kia i a whaifikau talau hala. Tok whaifikau pia talau ki mui, ka koe kau tā mea i a mo where unga, pia mo kau lave. Pia ko tō tau e whai toko tōlu koe, okei, taka pia sione i Amerika, he? He nā, ko tui aku, nā hike fasinu ke iako pe masi i a
1: tere.
0: Iyo, i a tere. O ku ke iako pe masi i a tere. Pa koe kau tāma fuki ako ni, nā nā ulalaha i nā tōlu. I a sione, si ok, i mohoi pia sione si tō tau aro a talau o he lotu, o whaifekau pia pehe kia kaulave ne tō ko where unga e ni mahalu nai tōk tō tau a where unga he tā uni pia ko tau gosi ko where unga fukena e ui pei vai ni koe ofisa kolo he kai kete si ok, ta hataimi ku aro where unga ki uta ko mea pete si ok, ta iloto kolo i a where unga ka tō holo ne fuki ta ne fuki ta o tā tā holo pe pia toi, foi taimi koe ne hiki aia where unga koe ki folaha, o nofo ia ope, pa mefuta makoni ne meilei mātua nei fuhu e taimi kofu ulolo, sofilis.
1: Sofilis.
0: Sofilis.
1: Sofilis lau.
0: Ne ki, ene foi hiki koe anau toko tolu holo mo sofilis, pia mo ope, pia mo where unga. Koe toi maari e ange tātā aia where unga, tako... Uena, ka mafoki atu ka te koe, ha, o wakai mai ki he fasi koe ni hono oate he kautangatani, malo.
2: Aia, te wita ko sione suri, pia mo kaulave, ainu ke aia tua suri, pia ko suri ke he peia.
0: Koia, koia, koia, koia, uena. Lahi a sione, koe lahi taha sione, he kautangatani te hina kaso suri mo mea. Kautangu spoti pia, pia me koe sitonga.
2: Oi, koia. Iyo, we kawene eki fo i hiwa oku wha of more falala anga, eh? Ka pe mai pe oku more falala anga, koe wakani kore kina, eh? Mo on pe lau a frofola, ko api e urake ako anga. Maare lahi ki fo i wha uni, wha anau ki wha itok, mea pango, koe keke lawa whai ha mea, eh? Ko loto maate ne maatae o tua, wha frofola, eh? Pe he tokua, koe wha anau e mwhamwe, ko he hema, ai anga e nofoa te hoto ki waka, hehema ki waka, te akumi mai a fonga, toki ilo ko saione amu i anga, te ureva ke mau hanonga. Iyo, o faloto ke koristonga, a pia na e teu ia e fonga, mo e fare ko ia na e mea, mona vitao mai ana e fai hano hufia, kako tukunga ia o i ki waka, mona vitao faofa no ma fonga no i vai. Fu fa fa pito pito ka go tu aku ilope ya o hango ta fide ki koristonga mo na to ko ya malo pito te te mo vela ka foket malo
0: io malo o ina hange pe ko me ko ni vela tu ko mai e o ina
3: oi oi
0: ko ha to ki ta na ki mai ha waka ki fasini so ke foi kore papa
3: oi
0: o pe mai pe kore papa me tonga o si ilo papa ko son sulien
3: si
0: ko son sulien ko me na ta ke tamde ya ta papa ko ha to ki ta na ki mai
3: io e teita ko se ko fa moni e ni ho fa tala noa ai me ko fa pare iko e fret ka fusi ai puri ere o masi ini puri mo mari e foi hivani masi ko foi yongo pe foi hiva mo ere o ka hiva te si ko kita ke te inu i hanga ton be fu ku mete ka fuwa eh io be fainga fasi be e ko mari se ke tanu fu lo ka malo ha ko ha ke ta ton ke ku mi pe au si liva te vita ke ka futi ka pito hange ko me ko no ke launa ta ki ta mai ke ga ko i atere
0: eh se ke mo si malo lo foi to lu ya ko eh
3: koia
0: eh ke mu te ta o gui America na fenga ke ma o en e telefoni ke ta ki a ke ma ta la noa ke ka ko e ka ta spot be ya pe mi vai ni e ka ta ma ko ni pe hange ko vai ni ko ko lo ta me a vai ni e
3: ke ke wa pe a la una mo me a he ma ko ka wa ko na se ne shuri mo me
0: e e ko ke si o ke
3: ta ma le o le le
0: ka ta te hina po le o
3: o le o
0: o ko pa ke si o ke ulaki Sivi tā mea koi tonga, tā mea uhila. Nā māu fōki hawa whangkoula pakilau.
3: Pakilau, koi ia.
0: O nā hawa e koi ki nusilani, he? Ae tawa.
3: Tafa mo mea.
0: Ae tafa mo e, he? Tau tama koe te sio keke maali e apito kake. Ko whamaloa tuka ku motolu. Motolu koni he ope, mo kaumai ku kamata fōke a, o sene minite ua me whā.
3: Koi ia.
0: Kamata ke a kakai ke nau teu teu. Tatangutu pe meheno sio ki lalo ke moto wei.
3: Koia.
0: Kamata ke lahi.
3: Mo ulu holo kone.
0: Mea lere.
3: E taka pasive fokeni uia tau.
0: Mo ere lue. O mea peu sa ita haku na ulongoa amai ki heni. Koia. Tau ngā ue. Kau tau lava sio ki he ngahi.
3: Ngā ue holo e kakai.
0: Ia, i pongpongi vela.
3: Koia. Mona biti.
0: Koe. Kata hoko atu ke he tau programa, o se tau mini te ua. Pea koe tau... tau fika... Fika ono, koe tau fika nima. Tau fika nima koe ke pongpongi ni. O atu ia he ngalu whanifo isa o ka pongipongi.
3: Oua.
0: Koe hame hoko he pongipongi, he utama he ngalu whanifo isa o ka pongipongi. Mari, mari apito. Ke tau whanong wange ko hame
3: wako pongipongi.
0: Ke tau whanongo ki ai Hoglan Kustafu pa mo saia stoa kalau pe ka misa wate kini ko hamea hoko he naa misa wate kini i tek sisi na kua hanga Irania po mu iki mautolu ka keke mau ilo iki mautolu ya pe he kia fifita Maikolo pe amo kumete kawami tak vila fifita ai koni au etan mafana tak kumala pe ta amai ke mafo i kumala
3: si koni au ki tak kumala ito he umah taha i
0: Koia ko wena kua hata mena ke avge ta fika ni ma ko pom ni malo
2: io malo pita te ta vela io io o ku fa vi foki ko hi ko e a tanga ko mi so wat gini mi texas mo ka o ai ta ma e puto sa on o lele yang e opito programa ke america pe fo tanga ta ko te vi ta man kia e
3: ne ki ta ku malanga te hu ma ta hai
0: Koia ko wena kua hata mena ke avge tau fika ni ma ke pompong ni malo
2: io malo pita te tamo vela io io o ku fabi dia foki ko hi ko e a tangarare ko miso wat gini mi texas mo ka o ai ta mai e puto sa on o le le yang e opito programa ke america pe fo tangata ko te vi ta man kia e wat gini mi texas mo ka o ai ta mai e puto sa on o le le yang e opito programa ke america pe fo tangata ko te vi ta man kia

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa ni esofo, talo falava malo sa ifo manuia. Usi mai alfa afonga I telefoni o le astofi, luas ful tolo I ulai lua feles fulono, mai le lima tolo tasi pi PMN I Aotearoa, a wala o tapua inga. Na faalien minister o tangata Pasifika, le sunga Paul Goldsmith se faapea, Olo anga ilu malamalo ma faataunu ala to folfolanga ili paya inga momole nei. Ewi lava ina mawalalo ala faafasenga ina ala malo isi palo tala tamai ala PMN Horizon Research Poll. Ili haufa eto ngata sa faali ala to manatu fisiful wapasene nta uwa ili imala malama lelele vaenga le national imana onga unu upasifika. Ai fisiful faapasene ili vaenga faupfaya le act malelima sifuliva pasene ili New Zealand first. Wa fa mauni ai Goldsmith e fa yen malo se fa ta tau la to te mafia e fa ti no le la to mana malama I mata upo ya afia I tanga te pasifika na fa ali en fa ipulo le vanga fa fa le green party ya te no tu yo no o le va fa ngai mal fiti na I le va o pa anga le malo so fa tasi wa fa ile ma to tu nga le te mau ai ngole tu no Na faalia I faa maumaunga Alistair's New Zealand, na si itia le tau o oloa, I le tasi tesi male lima pasene ili tolu maasina ya yuni, ma si itia I le tau ili faa tesi male tasi pasene, male tolu tesi male tasi pasene saya ya mati. Wasao ai le faalia etu iono, etele vaenga te tau o na tali mayele maalo sa ufa atasi, ili tau ngatari so ifuanga, male si itianga le tau suwa au, male kesi. Wa faititia le Creative New Zealand, le au faa olana au faa inga aluenga, ili tusa male kuata. Ise tau mafaa inga I faa ata oto aise ala afuwa fau, o alato unga aluenga. Ma ili au faa I ole staff, po le au faa inga aluenga, I walu sifu faa olo yai, ili lima sifu lima. Fa mele ta ita ifono, o le Arts Council le a Kent Gardner, Na saa ole faa alia te te ifono ole Arts Council Kent Gardner, ele o se suinga faa fua se e se taimi pupu. E au fia ima le faa sao ina o tupeteu, e tasi tesi ma le tolu miliona tala I tutono ole faa tau sanga, sa mau ole tala ole tupe po le pati te ole lua afe luis fuluono. Pe ta ifa ima le te ifono mua mua ya Karen Rangi, ole nei suinga e o nga tasi ma le fua fuanga mo se taimi umi. E tau la ia tuai, inu uitua, Ma faa tino I ngā ruenga li lei, I tupe ua maua ma ua uulima I taimi li nei. Sifulu fitu tumaiti mai tangata matatua lewe sifulu fitu olo ole iluloa, I se vaa na ngoto I East New Britain I Papua New Guinea. Sa maua vaenga la vea I tino tangata I toonua. Na malanga esa le nei vaenga I vaa elua maile moto Duke of York a nga yatu ili lau mua kokopo ili asu toona I taluai. Sa fuli fao le vaa, ili taimini tu uwa ili motu, mafaa sawa ina ili to alua, sa fe ausi ili sami, mataunu ili matafanga, matu ina atuloa le lapta inga. Sa faa ali ili faipule mai papu ni kini, ili faa anuwa no atele utangati ili nei faa alabalave, wa afia iso ifua ili uwa sifulu fitu. Ili taimini wa faa alia ili suita ite ili wa inga faa upfaya le leiba, ele I faa ati eia ia ili le mautonu wale sapalai usua umo pensini ili lalolangi ono ofte na inga isi saa itu utotonu le ua maafu wale si iti ole tau wa oloa. Fai mai kamea ole sepuloni, ole te mao aingo ni usile na mua mua lava afia a ele itu ula imai le faa labalave isua au. Na taa ua fo isi puloni, wala ngona neye le malo ia fatia saa fia ngai ma le fai ngam malo ole leipa ili taimi ole faa mai ole COVID is fulu iwa. Ma le tāna wha ai uhu. Wa sa au ni le au tā alo ni we, le tā laina o tā alo ngā mālo le tāu pule ngā Pertania po le Commonwealth Games I Glasgow I le tāu sanganei, e tā I muaile ave fua po le flag bearer, le tā mai tā I tongi polo o Christine Ioane. E sifulu walu le au tā alo le atau wai tā alo ngā afeleti, fusuanga ma le indoor bowls. Na tā ua le tā I tā I o le awa ni we ya Sydney Louis, O le pine auro te o tasi o ni we ya te taki toa Holo Williams o le ato alua ma Christine Ioane ili ta ita ingo le au. Ita alonga o le ato tala alua ia ili tupo sa lesa ili aso faraile. Samoa o telefono.

0: ane no fawao mo ni ki whanau e toko tol. Ko e whaka eke eke na e whai e he whamau Simon Moore. Ko e wakaipe na e tonu pe a mea a Tom Phillips na e whai pe I kai. A ene ave a ene ki whanau o nau nofo I he wao. Maho inga foki ki he whamau pe na e osiki e he whaka iloa a ngahi mea na e tonu kene whai. Na e pehe e he atenseniare ia Chris Bishop e tuku atu a ripoti I he kongaloto koia o Aokosi hili a hanu whaka ata me he minister. Kuo whakafoki ha whanau na e o mai me ha moa ke ohi e ngahi mātua I Nusilani. Ko e uhi ko e whealaki e ngā ue whakapepa na e whai kusi whakafoki ai e whanau ia ko e ni. Ongu mahi noeni, tupu me tōnau nou ai polokalama veti ko e ai kau polisi na I kai ai ke tari ai ngā ue whakapepa ko e ni o hoko ai si ono whakafoki ona ai whanau ko e ni ki ha moa. Ongu pehe na e whakaonga I he ngahi whamiria ko e I Nusilani ai ngahi ataloi o e whanau. Pau pehe foki e whafufonga ka koe pule lahia o e potu ngā ue whakamau anga ko e ha moa. Papa ari I John Tamaile Langi, nā ne whakahā ki he talamua, o gulolotonga whai a hono wharei o e whānau, ke toko ni ki nā tōru ke whakake ake, me he ausia ko iena nā whanonga mai ai. Nā ne pē, nā e ausia he whānau ia ko ni, a hono ngāhi kovi. Ko e ne toka ngā foki, he nā e osi o atu he potu ngā oe mo ui, potu ngā oe ako, mo ngāhi waa kehe kehe a pule a ngā, a ngāhi toko ni ki he whānau ko ni, ke nau whakake ake ake. O kuiai fukiheni, ma o ne tokanga ko ia ki he whānau miha a moa, he kua taku, kono o mai ke ohi. Pea I kuia o ausia he whānau ia ko ni, ano ngāhi kovi, mo whakalavea. Nane pe he foki, ko e fōu ngā ohi a ha a moa, ko e ne fuaki pe, e he whamau a ngā ke ohi ha tokotaha. O ku hoko rewa ia ko e tokotaha no fufonua, pe iai mo ne totonu whakapepa ki Nusilani. Pea o kuto o rewa ai totonuia a eongo mātua na na whaerei ai tokotaha. Nai pehe he minisa ki muri mo fe whakatau aki a visi, ko en tua wata partnership ai tarite fe whakatau aki mo fe ngāwe aki he waha o Nusila ko ia pea mo visi, ko ha maka mai reeni ki he ongo whanua whakatau loua. Nai whamo oni ai minisa sa keasi ditoka ma a visi pea mo Winston Peters ma Nusila. Nana pehe he hanga koia e he area pau koe ni o whakailongai ai tuunga makehe o fe ngāwe aki I he waha o eongo whanuani. Pea kau foki pea mo polo kalama koia o e RSC hon omai e ngahi tāpua ki kehe kehe ki he whanua. Kawai he tau e nima koe ni I kua toki osi hapa a ngā whiunga mo e taha po inihiwa piliona ki fisi. E taimta tau pē me fisi ko iai pe mo e polokala maia kua fuatu e pure anga ko e whai ai a ki nau tolu koe ia kakai fisi ka ko nau nofu whanua I muri. Ko e whai ai ke nau foki pē o to e whafoki ke nau foki o invesi I fisi pe mo whakata pē e whainga ma arie ke nau foki ki ap I he lolo tongani foki o hoko e kau fisi nofu muri ia ko e kau invesi fika ua ia I he lahi taha ki fisi pe I he tau kotoa pe o kuna o atua ia e paanga e piliona ki he whanua. O ina e palomesia e minista ki muri ia sa kiasi ditoka tene feinga ahono tuku ingata ke tatala e ngahi poloka koe o ne whakawhia atungiai e ngā aue mo e invesi koea e kakai fisi nofo muri. Whakaosi, kua kamata foki a e whiauhi sipoti a koe e komonueri I Glasgow, I Scotland. Pea ku whakawhiawhia e kau atu ki ai e ngahi motu kehe kehe e hong full mātaha mehe pasifiki. O kuna o kau ki a ngahi whiauhi sipoti kehe kehe, kauai a hiki mea mamafa pea mo e teka pulu. Ko ngahi motu hange ko Tonga, Hamoa, Nauru, Niue, Norfolk, Cook Island, Vanuatu, Pemo, Kiribati, o kuna uwhawhawhonga ai Pasifiki. Ngā tā ngai a ngōngu o kōku mai makitātole a koe ni whatāumbe ke mō mau haolerei. Ko au flipa motu lalo, tu a whātu.
1: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.